Samo pere fa fonga yel ne fuk jemel le uli. E lungo te uchupa ulanga si fonga ready samo ta silima uchulo a momol po kalmer fifi mai. Au ne ngali an oe chali chula fi chula fi fi na ne lam fai chua wina chua cha chung chala ya. To lungo fo ilo le chau chua le fionga ngad mon manna mo cha chua le ne vayaso. A chua chali mai le vas fo chali chula balu. Sora fa po ponga pe on ya yel na chau chua mo le ne fo I vayaso. E apa na chua lo so longa lima manu yel ne ya uli le u cha chua ye fo le afo le ne yaso. Palongo ina lava le malu lu o le atino o Ia ai o le fa'a malo a ia le tatu pokala me mo uto uma lava ma tato Ile ngata le mafuto mai nei tatu tamam tida matu e moto malao Ia va pia fo ia niso no fanga lo fata si mai lato Ia a o to telo ila to le nalo fe ngai manga aluen O ila to lo fe ngai fo tute ma fai vai tono a inga Ese ese lava tatu ma tafa yoi Ese ese fo tatu ngā ruenga fatino I five tail of Marianga Leo le tour. Holo man, we tattoo umayona, Lona and the layman na pui pui. Famalo five tail or tail for your so falile. Waso yet a tail in a faya ea sailing al tamamal tinaya and a pongi. Eoi, it's a talala to wasso se full do a famalo five tail to ya to toma tour. E matuo la tu seifu, matu tuo la tu seifu. A fai malui, fai ma fa malas au. Ia la tu fu I ngā lue ngā fai de ainga. Pe ona ele ana pong, e sa ilia ilia ilia ana pongi male tatalo. Fa malo fa afitai. Ia fa pia la mo tatu ia tu pulanga tala vo ma tatu ma los. Ele ma fai ana tu fai ala tu langa de fai ta mamal tina. La almi mo fai to ina malo matu an fai lia vahenga ele ma fai e tatu. Langa tahua yo vahenga ya mo tatu. Pulanga tala vo. Ia ma tatu e ma los. Fai su tebi fu lete ana pongi ai matu ulo utanga ta ili li. Fai ili to ina malo matu ai. Tahalo le sefurudua. Fai lo ta tala le arpongi fai ta talo pia lo ta va ai ali sa mo la vai taimi o mal taimi le le fa tino ni so ta tu ta mam tina ai tono ai nga ini ni sila pia va pena fo ini so ma tu e mafto mai ni so tu pa malo tu ta pa kala me ate o tu ba na yele vai nga pe ta tu fa ngo lo yai fa fo ngo fo ta tu wat no tu langa pe ona yai ia me tu pu mai le ta tu university le ala na ma ole ma na ye ya tu tu pu lo le fa bravi ngayo ilo ile tai tai ile tunu nai ngayo ilo ta maole tunu facing al winger e tala noa fa matua e matu se upu fa na wai fa funga la ile matang o fiol upu na batu e ye ilo ile tama maltine ia le met tau ona fa ile yo aku ile fa ha onga e su e po ai malosi a oi wa pare poco a oi wa ile poco a tatu tilo ye mena tupu Ale mana ya nana tupua nga yo iloa ia le taita ia le tunu. Alu lua fese nga lue nga batu se upu. Wa ye isi te maite sa ore sa unua nga ale palimia. E isika maiki o la heo aku. Ele ya kui o ese vala ka ufiko. Ale mana ia la le toe e fa'a manatu ia I ele taita ia le malo. A fa'a a e saulea onga. Fa'a ta hua lu saulea onga. La etapua ia maya ufaifa. Le tapu e mai lawa onga luta ma maluti na. Tapu e mai le tatalo mai stou fai fe au. Le tatalo mai ia ia stou tu ma lo li tou nu. E se le mi mita o matua. Ai au ni la tu fa nau ya onga fa peha. E ofo ili nu ula tou. E ofo li fai fe au. Wa fai ole mta fai yo ili al tak tai. Ale sunga fa fe ngai nga e fai peha. Ia manuia a ona fai sau ni nga yasa. Fai mai le ia manuia o tou fa na wa onga. Ole upor saunua nga, ale fifi au. Ia manuia tama fana wole nuu. Waibai, tukte eola fana wole aunga. Ala ua vatu ili upu fa manuia le fifi au. La ua vatu yei, o maatua. O la tole nga luenga ole fa manuia. Ae sauri tamaititi, alufusu yo. Alufusu. Ia waibai ili makaukia. Talo siya ia fatahua e fana wa aunga. Upu ti mai, upu fang fangu. Ale te itai ole malo, le ua vati yei. E te tau ona faa longo le, ma tuli se lato ai. Tuli se lato ai. Taua tele lea mo lato, o mana tuwa le vaenga lea, te ilo oe. O le tele o, e ita mai tia o ngai na ya matu I otara. Tele lana sa wavani mai ili matu pito. Oisi tamaiti, e mai maufuwa o nga. Ae filo mai tama matene.
oisi taimi o te fa longa tua nga nga sa mo le fa nga mai le tala no fa sa mo mai te mai ti ma tu u mai sa

Ari mahala inga ni makopiko ngu. Ta mai tia onga, ofu ofu a onga. Ayo mai maula ula mai. Eo le kamba fo ilo le vei. Eo mai maula ula mai. Ah, lewa umana tua, e se le tā ua le vaenga lea. Wau te ilo, eita mai tia onga tātou o le, eo le a onga, eo ula ula fapea. Eo ula ula. Faonga le vei, faonga ia, le ula ula lea onga. Alef siri, le ale lumanga imangu ia o ema wai. Tu sa ola wai alua o ia, o loru manga ia nga, nga maua ala wai, onga pe upe a pek finga luenga, o le ola nga nga alela e ola, tātou whana wai onga. O lewa umana tua, leanga ieita mai tia sava vari mai I lumo le mātou whare le mātou pitonu. E o mai ia, e ula ula mea rakama nga, whapapusa mai risika mai kiki. Au isi taimi, e o te wai ta mai tia onga, ile lima, ono le afi afi. O lale te metu ele ha onga tātou, tu ua le taimi bose me ole, ole tolu, afari tolu, a he o tātou le whare, o isi kami kia onga kami, kami a maufuwa onga. Kam kami a maufuwa onga, tau tua nama tātou fa onga, fai a tamutia onga, ole tua lalo le pokalambe. Mo tātou, ia e tau sisi, ma ia e tau mafai, ma ia e finau se melelei molo lumanai. Ia e ilua le tau ti ngālu ta mamalu ti nāla he usu le whainga lue ngā le taiao le mālulu. O ta maiti a onga inei, e ele utale tonunga, e ele kakaunko whainga lue ngā I factory. Ta tauan tō wō ngā lue ngā fo I e ofisa, e lale me hanga luska mai geki whainga lue ngā, e sao whae computer, ma le ofisa, a ele mawhai e tātou ana oai. Leanga wa se sera mtanga, lui ngala tala fu ilia mo tatou whana wa onga le lu ilia mo tatou. Tau mawhai ia maua se lumana I manuia. Tau mawhai ia e tali lumana onga le tamamaltina. So se matua e nau nau wale loto. Ia maua se ngalue ngale leia se onalu. Ai mafua ona le maua, mafua mai a tatou. Leanga na whapele lo tamai whapea mai leo tangata. E mafua mai makua no. Whapea o alu makua e su era onga. Oe. Le ala wa famana tu atu mo tatu fana wa ava pere kia onga e fifi ke ula ula melo le vape ma o le ala onga o le ala ta ua o le fisiri tele o le ala ta ua le o langa o tamaititi a onga le mea ne o le tapaa ia mara kamala le kama ia fa onga e kama kio kakua kama ia lubo le koe unia onga lu finga luenga ia a tatu tamaititi a onga ia focus ala uma fofau Ia tini lau alu fa moe moe. Ia mausa unga rue ngare le. Tari lima na onga luta mamalu tina. Aiva ia tua lai usulo uta maali ta ea ule malulu. Le hale me tawana e fai e fisiri do mawa fau ta alo faise uta ma. Ta alo faise utina e usule ta ea usule malulu. Ia na nga yoi lola ia fese nga rue nga. Faisa unga rue ngare le. E ta haufi nga ngare le ala unga rue nga e fai lo luta ma. Te nofo e male ngare nga. La vaha ue fai ngare nga. Lava fo ile lua tautua ma lua tausi. Maam, lava la ufe inga luenga, nufo ni tatu ufale, lewa ufe inga luenga. Lewa, ma ila tilo tilo, kira kwa inga kwa lomba kwa. Ola kei ole immigration. Kira kwa lomba kwa, ola kei le wins. La kei leo leo. Vai, la kei fo mai. Vai le maanga ya. Vai le maanga ya. Mamole tamai diti e alu ma le maa fau fau. E pele le tausinga, pele le tapo inga lomta mamalantino. Ia na se tu alalo le tātou pokalame mo tātou whanau. Nei vai teimi o māko fui wa liu koe ao ngai. Ia ua pas pinko māko. Ia oi mātou le ua mō le kama fui lili wa. Pa wale mo whainga luenga unai whanau ili a onga. Tele ava noa tu te a ongai umalisi mka upu. Oso whainga luenga ngai mō le kou malos. Whainisi mka upu. Ia langa le maua ma le... Ma le maua le sini au tu o le mafo fau le tamaititi ni mea lai mana tu natu iai. O le kamagiki ai. E whaka fau fau alunga mafau fau ma alu I ka inga isi kamiki. Au ki alu ka inga. Alua oi faise mele lei mo lu tamamu li tina. Lua sifuri fitu mirito te erele tu la suma lua. E lunga le tau tumala uranga le sifuka le wede sabo atasini bau tula mo. Eo e vai vanga le leifo itei maleaso. Pa ma lua tu lava le tau wata. Ma lua fu ilon sa. E ala fu uisi matua tu lou wa le fa funga mai e va ia tu lou wa manu ia le tamaititi ia ngai va ia le vi inga fai mai e si kaka mai oka si au kama le lewa alu I fea le lewa awa ta fia fi lalo
fai mori vi ingo le tua fai mori vi ingo le langa fa penga e si makua e fa penga vaka ika ke va yakulo wa wa wa ka va yakua wa wa mo wa sa ya le onga sa ka kama mai e si au kama le wa ufe si au kama le wa le wa wa vai ku sa le ka kanga vi vi da la ka kama ai ka ri fa pe fo e fa tei le tu lo na nga le le fa tei le tu lo na lo fa fa ma udalo lo ka lo ko le li ma ka fa ka ile tu ita mo fainga la ka fa ya ai awa lava ngi fa pe e anga awa lau kama fa ma e fe awa lau kama fe awa lau kama fe fe lau kama la me ke se su afar kama e ha ah fa ya ngi la fe ngal bua fe e ke oso mai ava ku fe e pe ku fo yo ongo sa ya ka ko ai wa le le la ongal kama kiki fa ta ile tua ya ile onga si awa lo a ya wa fa e fa fe kaya so umar kama kiki lon kama e ri so ya ke awa so lon kama ya ngala ilo lo le po yo lo poco lo la yo lo yo lo poco pe poco kama pe poco kinga por mi anga se yakul kama o e un viske por mi anga anga se yakul kama o e corisio la volu marco mu ya weka ya wa o le si e wa la ku la corisio la congu mi anga le volu mama le marco si mo volu anga fa kaude e corisio manga nga yanga e ma e ma kwa e poco ha ya wa le asi be o ya wa ka ma kyo ngu ya la ku kingo fa ka si ta tu we ba ba ka muziko le nei fo ya oli fa i fa ni le lunch

Leo toi Louis Fulu do minute jale o leju la jasi jale jule jasi on tell you what for your tattoo telephone ngana Britani Leto na mauna batu leo tattoo di tau for nganga mo oi Ya mo liso tattoo banga lo bafuto boy ngol tattoo tau jua Patalo batu sunga di bulo le island side papa kiu le afima yang sua tango ba yese Alo batu pera Ya pe for for tu na utape na tu mole Ya le tattoo for ngale fe fiana nei il tattoo papa toi toi Papa Toy Toy Night Market ngai fai nai Papa Toy Toy le afi fena nei Awa te misia fo ila le unanga mata utua le Island Style Papaki Iko iluma Nga se senga matango fie te Fai yese tau maftanga Ia ile po ana nei Papa loti a niso tatu paanga Papa loti a fia mangalongo Alovatu sister Oni fo ia tiutu mangaluenga lo fia ngayai Kasih dia su-su ingum dia kasih dia yang Oleh makwa maka ukiya Lepas apa ina fayil su-su ingan Ni tangan tofia fia Alu fatu maoi Ya alu fatu maoi tofia yang lehantar suenga Mafutu maoi naim balipoli Australia Mafutu cedal mafutu maoi Seu se atau sanga le nawa Mafutu maoi fo inai sini Australia Yo eh O wawa iya kuwa makang kuwa lo kama fengal luenga Ya wawa fo ilai kulikuli ma lepili Lai fa lepili le falekan malu Lenga ngofo isamu Ya la la la wa ko er finger wing ba ele ma fa yelo ping fiki nga kong ya ya la nga ba la ya ya ma ya nga ide vai o ke por el maru no ale wo mana tua e ya ya se tas o bo ka wa lo ma fa fo fo ile sa mo pe on ta tu fa ma tale li si vai te mi o lo wa le fa ta mo mo fa pa pa o lo pa e a mo mo ki pia E yela si usona ina ile matopito no dosen e fai ala fa ye taya uma ile malu lu e fa tawlan keke po amala nga baisalo te lo pe ta ile ono o le vanga fa ku fa ye ai tan se fu walu e fali wa uma ah o le winga la tala fo ile e ese le mana ye mortanga te fi nau mortanga te fi nau o le ortanga te fu ile E ba ba ai atatu fuan ye le vitamin nei o matua tonga tale so ifuanga o le tu tu sa fo le tu langa inga luenga ma tu langa pi ona yai ia le tau o oloa ia mane ia tunu lo tatu yai ba lu fo dunga ka wolping singi la ko el ping singi yang o lo kala ku ma ngum ngum belu ma lu tu lo fa fonga le tunu alo ngala tala ese le fai malui o le fo i alo le tunu e fa akula langa fa le ia inga ile tawa fa ia e fa tu i tu a mai le tama i ia fo Fale mai nai nai dosin. Tai au umma le marulu. E fa ta wala keke po ale uso ma fa ta wala na vaisalo. A ese le manda ya. E ta hana le se furu. Wale ai wa umma. Ma umma lana ya lana fara ingo. Umma keke po. Awa so umma. A e ha so umma. Ma morita nganta fi nau. Morita nganta e le popole le marulu. O i foila ta tutilio. E po atala. Lau ke doa foie ita ngatala e. Fa pe e. Si wale me saufa akau keke po. Wale me lai fonga. I only tattoo popoit popoli tala or teminly. Where sa ilia oil awala manuelu wainga. Ole mea lofa malta lenina eva tuele tu yat oi. Etelo fangaina. Ayelita lenina yat oi. Ele mea lofa na yat oi. Et tau on a faunga. O tasina sailing a sailing. Tasina tu pemawalu wainga. Na yat oi. Ya ilotawal te fainga wenga. Ya kang ila forget pa pilaris eo siuso. Ia failan keke po afanang vaisalo. Wabai, kangwa nga ia faili fale. Fai malanga vaisalo, walu lele fatang. Ia, mawele nga se elengi fiso swangi mole aing. O kase maa nga ia, awli leik. Ngae, momole ola fie nau. Ola fie nau. Ola temine te vava aiso se mea te ilua e moa mali manuia lu aing. Ola temine ye loktu e moe. Ia e moe mana tu natu. Moe mana tu natu lo mafaufau. Ia uru ola. Fawinga ina isi chasi o faila unwa. Ia uluola. Nalu winga lichala. Ia uluola la umafaufau. E create sisi mea fau. Tapena nisi mea sili. Nisi mea fau. E awale manu yalu ainga. Ia tatu talo ili ali efso swani mai. Tapena ina tatu umafaufau. Awale manu yalu tatu ainga. Awale manu yalu ia tunuro tatu ye. Awale le maanga ye keni. Afapea nga usu sule kaya finga luenga. Ya saudotongi le vayaso ele fitawi ah pinga se ongo se lau fit se lau
Ya fa malu sure tolu se lawon keke po kolu kalar keke po kas. O malili. Lima tala de paisalo. O malili. Bye bye. Ya. Oi la na tu ai tasi daso. Tasi daso. Tasi daso. Ai bai de manga yekere. Oh. Oi la de manga yekere. Na ke ala wo usinga fi se la unile yaso. Tu fa tasi malisi yaso. Alwa tu malisi. Posi dia kung alor kokong ila mo. Lo lo binga. Ye tali ni mame alofa na yete oi. It's tawon fa nga. Ai mafua. E ilango kako. E vai vengo fi o tato loto itala tangata. Falongo longo lo itala tangata. Yang kau vai vai lo kako lo. Oke vai vai ngofi ai tu pe atala tangata la tu fai. Pawale mea ai lo isi me tere fi fi tangata. Ya sabar vari la ida uso. Ya a meo le vai ngale tona fa le yo lo unanga. Ya vai le manga ya. Ia ngai kangolola ia lefso sangi ai ol vaenga le kaunga on leo nga vau tuanga na e fiso swani fo isi na uso mo sina tangata ilana tautua ai lo le kausami akulo ufa le kong e kangolo ku unwa Facebook ia ole ase nga luenga le leyo le ai faya ole ase nga luenga alofa ole ai tapi nene mo li na tangata a e lo alo ifa le kong ia alu iai faya ia a meole mele le kimang ai le sa e kaunfa le leyo ia Adulol na tangata mafaufau mana tunatu ulalmi tung farile. Nga sa ulola ya kwa kapenga ia ia le leya chili. Ia le leya chili. Ai lo le faya kuloa bo fare kong oka. Fifi de fingo kalala le a de muinga. Le le no Facebook. A mi le mere wa, le mere wa. Yo e fa penga le olanga fe langa longo mai nga lu fa tasi e manu ya ita jo. Ole le le fo le na so sani molista ngata. Ila na ifo tautua. Tu as 15 minutes de chalo le chule chas. Tu as alfa talo va tu de vaing ole oli. Brisbane Australia. Oi talo fa so so ya kalama. Alo fa tu so. Ori ang aluen alo fingai mai. Siva mai tene tene. Awe awe. Teo no me. Ya o ke por mo tanto ya aso atayao tayao sor kako chimen pan. Bye bye la kayao sur kako chemen pan ai ai aku foi la kako chemen pan e fare kong ia ga sumali ki fai pe mai a me wa palo lolo ke ne pengu chemen pan yo ai no wa lu foi kala la kako chemen pan e e manga manga wa ya ke o ke lu foi kala chemen pan e ngaro ala ku ba fa I love you ya ku fa I love you palo ni pangia Ya, baik dibuat malas balik dia.

0: Just in our winner to tattoo tell a falling under Britannia, better far from a yearly tattoo what you know, and if it tame me only, yeah, I'm not for Ilios if I'm not out for an angle, damn tattoo, being if I fung a my yell proclaimer look out, yeah, it not to more tattoo, umalava, more in need for yas for lily, to one want to wait tattoo proclaimer now, look down will need for yasu. I found my loaf of tail tattoo what you know, retaliate no need proclaimer for an angle. Yang ah tiri dia mau tato, wah fuli tato fola, ngam tato sabeling, ngam tato malu lu ingali ya, pokok pilih di sawal malu lu. Ale asal mai Samoa, ya ah oleh wat alat tato lainna, apa pilih mal mori na yolo fa anga fuli dia mal asal tamai, ya mori lepas nuat cipala mal tato telefoni colu fit fit tasi mal colu, menai tato lo fa anga mal mori, olo mafut mal jo telo na yolo tato pa anga mesi tato ainga. Lelo mafuta by Samuel Tassi Ono Tessi Maltasi Famo, and at the for Leo Nuntato Facebook, Molumontato YouTube. I'm not for you if I am Emo Nuntato Facebook, Molumontato YouTube. Yeah, I can only find Emo Mulum, Yolo Fang, the Kalia Mafa Leo Pafapi, the Lavafa, the Olo Fang, and Sukama. Alo Talatu Tatu Lena, Tolu Fit Fit Taslim of Tolu, Tolu Fit to Fit Taslim of Tolu, the Tatu Telephone Molmorialo Fanga. Escocamba, Ofia, Keralai, Yalefalongo, Maya, what if we see Coupe and I'm a body at Tolo Fanga? You're a Langalai, laughing on the Angalisam, who come can't say Fuanga. You look off and off here, Ping Sing. Come, come for the Ping Sing, Iraq, Okido, call me Mikal Ping Sing, O Tara and Billy, O Tara, Oka, O Kai, Macau Kia, all the Ping Sing, O Tara, Oishi Kaimika Kerak. Wa makau seki me wa pau fu dalu mar kur kala u ma wali wa kala i va fa lu wa kala fi se funu aka ko ala kulis kemi ko yo funu mar kur kala oka olo ka unu ngale kura ai va venga kura ka wa ka bi ia so sa ia le ai men ka fia sa ngingi usila al ka lu yo ka fia pa pa e malo ka fia ya kala va fa ya oso le me de fa sa tatu wa unu tatu le na talofa
1: Kalau fakir kia,
0: lah, lo dia mau sayang mai. Yang fakir tu fakir, lalu dia tala, apa mana boleh?
1: Kalau fakir iringi kulawa, wa melayu ngoki, oh fakir walu faangai sambua.
0: Iya, iya,
1: iya. Abi iringi asfaraile, emoi moli aku, walu faanga, umale ainga sambu le pola. Le ainga sambu le pola, le ainga koi inga isamu i manono, memori aku le. Le a folia le fa mangainga ole asota ma ia volengi coupe volengi coupe ole kele ole makoma mele fai ai umale alu fa como o go alu fa kul ko inga mole ainga sa mulipola uma mulipola mulipola fa alili mulipola ai folia oi folingo siko inga wangalo ya kaika ya alofa uma kwale au sa mulipola o male aingo lo kinga aingo so kinga i apo i mangongo i apo lima a alofa kuya liko ya oi folingo sikenge wale wale wa aso le koi filo ha ai le ngalo o ko ulma ku fa mwe mwe nga a kua ole aso chama ya ko mawangi me alo fa siri nga le lei o mako ya e ui la fa nga kako vala ya ai le ngalo kua o ko manga kua pe o ko i karusanga fa ya kute mo o ko ya so uma ya mwole ku fo ya lo fa anga ilo a inga I le a inga le sa oi fo I lingo le a inga I wangalo ya ka ika le lingo le a inga alu fa ki a karusanga ma a pelu I a fa mangia kule a soka mai a uko uma I a kua ngangu seu anti I a la makia I a alu fa kumo uko uma I le ngalo uko I alu fa anga I a baku I a mulipola matua o papato e tue fafkai molo ua mangu kia kia
0: mangaya ma alu fa aftai manu ya fotne yaso
1: I a manu ya fotne yaso
0: I a sefo I a talofa
2: Talofa manu sa ipuara tranquia tia
0: I a saunua mo modi alu fa anga I na yu a inga na yu tamai Samoa
2: I a I mua mua na mo moli a talofa anga o si utama si utolua pele lo isamua kama malo lo man malo tima seven asu ya famani ya tula sa utama ya masifo ile afionga ya tula afonga su ya utama u malawa siyo matou a inga ifale asiu metatisi ya masifo ina itama u maole a ingol tautonga itatupaitea ya manuia fo ile sta ta ma na yo ma to wa nga o mai sa fo tu sa vai ya fa manuia tu la sta ta ma lo telenga tia tia manuia te le ala sta ta ma fa sta mo le no
0: sai pisi la lo fa tu ya le le ol of an appeal ta tu lena tolu fit fit ta sinima tolu ya fa vanga pe ngo fa yaku fa emo emo manga yo lo fa nga fu ile i lungol facebook mo lungol youtube pe fa pe ti mana utanga fa leo yo talova
2: Hello, tia.
0: Yeah, my lord, say my.
2: Oh, I want.
0: Yeah, man, we have a fair guy, yeah. Yeah, go. Sure, sure.
2: Oh, well, yeah. Well, my lord, do ah.
0: Ah, yeah. Coffee, put up, put us a prank, get out of my lord.
2: Oh, sure, right. If I'm going to molly,
0: yeah.
2: Yeah. Yeah, molly, I'm going to go for Anga, I saw more. If I live for the lack guy.
0: Hmm.
2: So, Kuangangi, yeah. Yes, young, I saw a loop, or as young, I am night pain. Ya man wea kelele asista o tama mo oise tuanga ni pel mali e pa unga si me alo fon fai nga mawa aku ia o kelele makivo ni ya man wea lo aso tia
0: ya fa aftai sulu manu yo fali aso talo fa
3: talo fa man ol soy fua
0: ya sa no mai
3: ya me uka ika fia mon muria po karu pa anga si upa mai sa mua ina mu au lea leo bohongo ya o yo kamao uki onge I faleu un manono ya o le champion yo le orke fongo le vai nu o le sa pa ya o ngor ko inga ke fongo le vai nu ya e lo muria ko ma ko ro pa anga o rau pa anga mi sila bo e tama ya se kai mi ga ku fe lo ai ya o tu ba pele lo fo ma le anga le yo le tuai le ya ke o kama de ola a ko ngilo we was full ya a ko lo we was full ga ku fe lo ai nga Ya manuia kele ano hamu mo le yasu ya.
0: Halo fa tai ya manuia le yasu. Halo fa.
4: Taro fa.
0: Pani.
4: Afkai ya tia tia mo la vango.
0: Ya.
4: Ya na kua ya fa manuia nga ya mo le yasu kama. Ika ma umon ma kua inga malanga aku. Ongor fa le la vele malu fiet ka kua inga iwa ipunga. Ya, ya manuia le asaro kama. Ele skupe kua evakua. Na buko wa ku mama ku pe on or faru la vele marfia alenga kaile kama mon mako ai ngai vailele malufi lufi ya ma sak ma o I palauli mangwia la vale sa kama fa mangwia nga da kia selfani ro ma ko fa muli aku inge ni usila afkai kele la va ke ki a lof kele moe
0: dai fani mo di fonde yaso lei sfun fitu minuto cha ne ya le tu la tasi Aso sa ta mamul tatu watin o Samoa. E wapi si fu nga ki nga ringi aso sa maringi weekend. E ta pena I ase me alofa mona I tina. E le aise si me si li unga ka rua tina. Au te ufa afunga mai tatu tina I Samoa. E a lale si me si lole tau. Le aise si me si kefa oke unga ye ka penga tatu. E ae.

Ele upo foi le tapena fa fa fine to anga. E tapena fa fa fine to anga o to faiva mo to tiu te o me fai to no ainga. Ia or kamai e fa ngaruenga e ia kuidem. Ele or kiu kelchina e tapena foi le e tapena fa maoni. Tapena fa maoni. Fa malo to ile te o to tina. Esi si me si do le tawe le fie fie tama. Emulinga mai emulimuri mai ia ni mealofa ai va ia tu tama la fi fi ordina e o foi la tu tama ha emulimuri bangi mealofa ki ngam re fanga ale va ki ki nga ki fi fi ai lo le si mealofa ai fa u mo yo ka ma bo ona ai fa u fa pe ai fa fi ona vo le va ngal si do ba ku fa pa u le ko ko ma fa ka e vo le va ngal si do ba ku e ki nga ole ai nga ya le ka le la u fa la ma la langa le ka ka pe nga ma la so ka ma le wa working out the cape. It if a quack up in a gay. Ling a cape, a mayor macang or causan. Life ain't no for look maquisa more. My apple as a man of us, your cold will a sock a man. Now I have a perk in a cama. I all a langa for a papa lomacu, cool and bueno. I lay. All I a langa lomacua. Yes, so this you and a faralea vacus furcala. So this you and a congalea vacus lauca. Like a caracara lomac in the going of oily la langa sion cold. Ai le loa, o lai tāpena pena mali e ale lo matua. Whako a hau alwai aso ngefa pera kara lo makua. Ia ka hao, ka hau vangyo se e vai. Vangyo se e vai mori umi peo fi yo vai. Ni mea ngai wa amaka uvai aku amaka ngam ma veke veke mai kua olu fi vai. Wa amaka ngam uvai aku amaka ngam ma vai vai mai kua. Ia saula ia. Wa ke ila leko inga fo ilia. Ile va eva kulo e se le le le fufu si da kolo makua. Wa ve yere ke wor farku pe ai ke ula lo mo en ai mera ke wen fala. Wa mo le tina ta pena. Ta pena, ta pena mo fa maoni. Yo e fa mo dia tu ila sa ta mai ta ma u ma la volta tu tu isa mo. Au fa fonga fonga mai lunga ta tu po klame mo mo li ato lo angar fi fi mai ma tu le redi sa mo. Ya tu to ya mo sa sa ta ma mo wiya. Maua sa sata ma manuia ta pena fie fie la sata ma. Le ale me wafoa ia le tua le neitou sanga ya te utou ta ma. Ia fai le ma faa mariyanga. Ia veo se vi inga o le tua. Fai ma se vi inga o le tua. Ta pena nga mo utou ta ma. Ia faa peo fuwa. O maringi kaimi wale koe kusala uka penga nga ua. Wa faa ilangi le fola unwa ki nga awa engofu kwa kasa. Pile wa engofu ma koe ma fau fau fau ili isi uko unua. Ka penga nga pio nga iai. Ya wa wa ya ku disipiku wa disa fa imari kinga wa le wa ya ku disipiku wa ba ba ka ulele le lo ma fa fa fu ilia ya uta pena ngala sa pe wa lu lo ma fa fa wa le se kinga sa ka penga oi ha alfesili oi la ku ka penga a wa la to ma fa fa ai tango lola oi faile ti utele ti na sa fa ya te oi le tau sanga le te apu tau sanga fu ya lu ma fu ka Logo vinga, tango lula e fape ia ora ngalue ngale seo kouru nga fai ngakango a uri lo uofu lea sao kama. Ia ora ngalue ngale seo kouru nga fai ora fai ora kai puki lea so sa. Kango la oe ngai yoi ai, ngai yoi ai oe ngai kia lo fai. Ia uma ike usu le kaya ufo ilei lunga fangu wakang. Oi lei wade si mea ring fangu wakang wa ngai kang uru mar kufani. Ia kia la de kaya ufa ili ke ufunga la au ku uru malunga lunga kunga malu. Ia peke kango fai fai la ui puki. Fai lau pankeke, fai lau pankeke pe wakulo fai lau fai apaka. Ia malo ipu kie ke sao faa iere uru olong kunga mau. Ia bae ai ai lunga. Bae faa iai ia lea wak wai nga o hau. Wale isi si inga faa iere ipu kie. Lea wak usau wai kain ki faa kasi lunga olong kunga mau. Ia ke ing, ia kene kau de ingu alau ki. E ai alau faa lau ama e ingu yolo i maka. E waka fei fo yong olong kunga mau. Bae bae na iere maa ia. Ia ke. Nga e alu rolele loku. Sa olu wa lofa le nga ya nga ya wa misi ya yake oi. Isi yake oi nga ya ili. Ya sao kama. Usa ola wa ili ingu ila wipuki nga faya wa ingu yolo imaka wa ikangi. Awa misi ya nga ya wa liluwa po le alimida afai. Ya maikango wa wala aule ingo susanga. Pewa peo susanga lingo loku olua. Ya wala isana. Sana. Wale tutu saan ngika usanga. Ese foi la uka penganga. Uwe ngofo mai mafa ufa ufu ya. Ola u auli, ole auli nga uofu. Ia, ole fai nga ola u pinge mala uke ufu ngala auli kanga. Uwale ilopo oi a faya. Ia, alua lua moku la inga la ufa lao ufu ilipi wa e kanga. Alua lua, ia kwe ingu la uki. Kwe aila ufa lao. Ia, efa
ai wale sa fua mo ringi kausang wale lopo

0: ri lo pe falai pe saka akoko. Vai aí, o mavo fogo, o alo é seu coro. Vai de lo pe saka pe falai pe aí akoko fuamo. E oi, pe fuamo a kakama pe fuamo. Zala wai bisia, wai bisia se o koro ringi kau sangai. Ile lea yo se se koe kape ngaya, ia lea shaka ma. Ia ngai saurola ia le fale ke ngofu ngofu ai, pae ka ngaku yo ofu. Ia au li fale le, ia wa ewa akunga wale eile, wale angale au li wile, koe laku amale au li malala lo makuwe lava ikaini. Oku ia ele malala ipu, ia wa ekango feula. Ia makapili, koe faola ola male malala ia asa. Ife ii, oka mafaufu. Naku fo ile yo, lo koe mafaufu seo kwa ukonga, lo fa ilangi fola. Ia fa pe osana, ia wala awa ya sana. Aile isa, aile fa pe, ke lua ngofo ma, alisa, ae wala awa ya sana. Ia fa pe o alisa, nga woki, ia o alisa. Aile fa pe, ke oki alisa, ae wala awa ya susanga, le uso alisa. Kau kai le audio le asa kufala idi. Ia la kaku. La kaku word kaku linga. Talofa.
1: Talofa la sunga tetea.
0: Ma lor seifo mani ya tina o hama yole uli.
1: Ya mani ya faftai vane la sunga.
0: Ia li lei ya muli olofa anga.
1: Ya muli ya fo. Wale sita male ainga a na yo uta ma fale anga anga le. Ya fapia fo ila sunga utu malifole nei. Ene ite hae au. Amani atua ilea sota maa ila usunga olo tu marifoe. Ya, toifa apoponi siya sositele moro soifua wala wala uta utuwa faifaipea lelitio. Ya, famani atua foile, lea sota maa ita maa uu malango al matu ekale isi ya katuli koe papakura. Ya, tafta ilea tuwa ini, ene yaso maa tango ufie wa mawa mo uta uta maa ya, eto uo umalilo tulea sasa. Wa fafta ile tuwa le alofa mle angalei wa mawa maya ye oto une ya sofifia mo oto utama uma wawa wale iso utama wale vana alulu utama ya ati famani ya la wiso se tama famani ya tufoi la usunga ulo utulifoi mani ya le asa utama mawa se ainga se ainga fia fia wale famna tuino le asa utama ele asa. Ia fafitai lawa mule awa no tia tia, manuia le aso.
0: Apena afo iti na.
1: Ia fafitai lawa tama.
0: Ia fafitai mo famuliaanga mario furni yaso.
1: Ia fafitai.
0: Ia saifo ia. Tepele wati lewa luas fulu walo minito tia nele chula chasi. Pati ta eu mamole atu na yalo faanga. Ia na ilo matu ole ma tamatambai mfafonfombali tata pukalame. Tina ya Kaisa Masi. Ia. On li e pe Paulo a pe fo tina ya Luisa ya o ma ya si si ma tu tina ya Selafina ya fa mulia tele le tu ai tama o mala bo sa mo fa tai a fa talo va tu ni si ne o tatu pa anga balu si fo mulia ya tanga lo pa tele mo fa mai io e una lo fa i e quasi fa talo va tu tatu tu tua mo le tolo fa anga fa mulia ngai nai tu ngande ya mai o ka seni pulia. Ia matama umalaba seo matu nu uinai pulia. Sala tingi fangu, mafutele mafutu mai, famalo atufo ia pasa ulupo au, malolo seifo manuia. Nika vata alofatu nei vayang aleaso, famalo atufo ia reuso ia Daisy, alofatu pera maria ngā luenga, Rose. Ia. Leje si esau si elikambang ia Rose Rose. Ia fale lei, eh? Ula fala vata alofatu, malola vale. Aku cuma ingin tahu tahu cua tahu woi fak meriang nggak calo fak?
2: Calo kalau yang ngerti dia.
0: Malah si on saya mai ya saluai boleh boleh nado fak angin itu tahu cuma isamo.
2: Ya, dia Eva boleh boleh tahu lo fak angin ni. Ah, utama malah lah tahu atau utama ini bias. Jadi orang yang ngai olo lo tulfia ya mesti foyo dah ingat di. Ya, kalau ya saya foyo lo naso fak nau leh so. Se fulu ia le sa foi dea ya ai me se foi o tama o mo so mato ai ngai pale vao ia pui pam fa nga malo ia ma pa lu nga sa vai ya fa banu ia toile atata mai la ofianga lo tu mai foi manu ya telele ne yaso ke tia
0: tai manu ya fone yaso
2: faftai
0: ya se fua talofa
3: talofa tia
0: alol sai mai tina se lo mai bon bon alofa anga ne chamai sa mol la tuasa
3: ole wo o ya ke ole le
0: yo ya sa ole le tina
3: ya fa fika ya ki ya molo wa bangoa e se le makang o fiol fa lo lo ku foi lau sunga fo ni kai au le makango fio lo si ufofonga ya ai mai se fo yo lau fa solo ngai lungo lo vuai e se le manga yo kilkilo a
0: tai
3: po a fo ni me sa ki ngai lo kam ma fa fo ma lo kalo ko ngai ya so o kilia u manga me u mai au le lei mai o lau sa fa mai le le ki o le ni kai au ya na lo boy fa mang ya ngai sa mo ya wa wa le ai mangi kamal makonge ya nga ya fa mang ya ku ngai o ka sengi kamala isamoa ya koma wase se aso kama fia fia ya lofale atua ma fa manguia ya ke oko uma iwin kako ngofo bala bala ya lo manga kuwa pe oko kalusanga ya lo fa anga nga ya bakunge ya luisa male a inga inge chepo tang istama ki fa fika ya tia malo uwa bangoa
0: sai luisa
3: pa ato ifua
0: ya so ifua ya luas pulu ipapelito chale le jula jasi Shata my Samo, I'm a wallet size two. If I call me a le man, I am a mole leo latina. Nay me for fanga for you, pure more. Ole pua, my pua for ye. Ya why, Alilea Kamanga, a ele missia, me your shoutama, or Kamanga, a vela mulumu, a lavalumuru, au, say, mulinga for young cook a foe, you woman live with him. I have vela mulumuru, au, as a wela markamanga, or size two. Ah, fa mi malu makwa. Ya mai marsu pomo ngale ngawa o vela male ko inga nga esi ale makum pa ko inga. Au si moi fa nga ya inga e fa su pomo makako. Ya mai ale manga ya. Ah, yang ama ya lu makum pa unga sko inga ka usami ura sha ka ma wal moare si ai nga nga ngai fangat ku fa. Yang ama ya le ko su pomo ai wa mo a o ko ya ale makum pa ul mo si ai nga ngai su nga. Yeah, why they can't go swear while oh, yeah, because we are not living up. Must we fight on a divide? Ah, so I didn't have a fine off. I don't know about why. Why, my cock, we are sola. Ah, fine, get it if I don't got go look back waffle. Ah, they put any more on a fat pout of the fire. Ah, they fat power. Eh, they fight on a deciding. I keep in a violin more. Come if I have a pingy. Eh, maybe pay maki ufu. They can't go look back. Keep in a little maki or vine. Ye ye ka mai vai ngai fai dunga ngam ya fa pengila ile le kula kambo fa fanga la ngam ya ngala kula yo la kambo nga ka ngolo bakua pu ya bi sire pa wai ai kipi le vai ye ngolo ka mangu mangu ya kambo ki wa vai mu se bo se mangu ka kango kwa kipi le mo ya vai mu yo ranka kero fo ya kambo ila sola ya ku ngi ki vai mu kula kambo ni se fa le ma ya vai eh fai donga nga fai lo maku la fai kai mai se la lo maku kuwa nga le ya ele ya lo le pa ufu ide fa pa wede vai ya nga le le le kwale mo ya ka ngo filola ya lo maku ya mai ku la lo au au ya ku aku fa pengi le vai ekipi ya ekipi fu ide fa fai longa ya ekipi ya ya nga lu ale si mo la walu wa pe pe ba e pe ko lu ya kama i me fa pe ole vai ole mo ah la u mi ai du mo ya nga kipi la ya nga lu vai lu ro la ya ya ai ola la vai kemi ka kemu su ai ki o vai mu ku la kambo ya fe lu ai lo kambo ma fa nga pombu ala kal kal wa nga nga fa e fa fa i donga mo ai ling ya kambo mo ri si ai be se la le wo lo fa tuai mo le tatu what's new ya nga fa pe a fo yo va va kemi nge o le ma fa nga va ri va ri u lo mo a ke ba ngwe ka kango va ri lu lo kambo ya nga lu ale fa nga nga ko fa e o la mo nga le a wo highlight ma le si ko eh, ini kau buat apa kak? Bukan nak kau ngalih wang mangga, saya fufur mangga. Eh, baik bangga leuli. Melissa malah faili. Kacau moyalah, eloi maca, wah, eloi maca le tau tau ngalih nak wang mai le.

Melissa. Ya bolboli a joel of anga. Ile tina ya folole sa la fitu se furma le balu tau sanga olona seifua. Ya ina I otara fafte ile tu eni tau sanga itele ufua ya ato ile tina. Awau tiute mou faiva alo filimba peo na fea ngai maoitono le ainga e maise foi I ole kalesia. Ole talo a ia ina ya mou pelo malosi. Baise le faa malo longa le tua ya ato oe. Ya awali faa wawina o nga luenga. Ya alo faa ngai bon bon mai li tamai ya salamu le no falo. Mai se aing u malava ya mo ni tele luga se fortina folole sala pitu se fur malva lu tu sanga lu se fuan ya le li ne tu sanga tele o ya fo ya te oe

Yo e na vivi a tuia ile li. Ya ole poklama la retoleola mo tantou le nei fo ia ole pere fa fonga ba yai te wolunga tuile le tau tuma unanga na le sunga fa fanga ia la fa le kopa pe ona te wolunga tuile tau tuma tantou ia mana ia telele fa marsi mo tantou tama fa pitua mo tama isamo a ole afuie fa pitua mo tantou tama ia ini New Zealand ma Australia tama uma Tama u malaba o loo o moyeri fa malo si lia mo tatou. Tama ia au ngafo ili lu itau lia mo tatou. Wave tatou maulo ainga. Wave fo itatou o tamai tutono ainga. Ia o tamai tutono e kalesia lorwinga. Ia taula mua tatou se manuia e manuia I tatou ainga ma tatou whanau. Ia e mese fo ia tuno ringa luenga lea tua. Tau ina anga lelea tua famuri atu fa funga mai ala tatou watinu ule nefo iaso. Ai mese le upu forfola lea tua. Pe ona tawalunga ili tatu pokalame mo neva yaso iwa minute tano le tula lua tali tula lua pata si maifo ileo le fionga ya le tofa ya funga mose wanu fransisione a warifa wa wino le tatu pokalame si paista imu le fia fena nei sala tingifangu fata lo fatu manu ya tele la sata ma ili faifi au ya Jason Yose Tase ya inaifari ula anko safa inaya simeona Ya ma prada palu le welu alofa anga mo uto umalava mai pispena o se talia alofa anga mo uto mo ni tele sa ta ma so felice pa talofa foi tala va tiwola va talofa tu ta po klabe ni te mele uli malor se fomaruia pa talofa ti ya se lau ainga malor se fomaruia Alo fo le mafta mai lunga le tātou pokalame, ia pe ona yeye tātou e vaibanga, ia pe se fo le tātou tautua, ile ne yauli.

0: I mata a polo tolong at twice to Masanga Malmalo tattoo at no. Paf the tenable tattoo maftanga, he live a yasu atua, be on a maf to my yamila was so for say pa ya mile in yas for lily. Malo tatalo, balo fa malosi, malo food maf to my lungal poclamber fifi mai, be on a yellow tattoo yasu tectasi. I want a little tattoo at no lasso at tayao, ille tayao tayao. Ole afa ye football tatu chairman panel tatu to atu si masani ole aso atayao ya ifia tau sami si chairman pan e ma kwa chu salong a pingu ya nga ivala mail tatu telefoni le olu atasi olu afa fitu fa lu e vitolu olu atasi olu afa fitu fa lu e vitolu e ma wal tatu chairman pan le aso atayao au le aso sa e ma wal tatu pan popo ma tatu sinamong ya wala vali puti ol marulu ya ma kau ki piele ai kau sa mi fuile mi ai mamafa ya ai proposing mi ai mama ya au fuingi mamafa kele ai fa mama li si time olono winga le aso atayao mo wala le tatu chairman pan le aso atayao to olongo se tatu ma sa unanga le ati tia le ni fuiva ngol tai a le uli mo le toile nga fa ti tia le lava sa mo lo atu no pele ina ita mama le tina ma tu le tapo inga le ngato fu ile lo finga lo nga le tu fa tai mo le tapo inga neva ya so ato ya lo fangia le tu fa ma lu ya te le lava le tu ya te o to e ala yo to faiva mo to tute be on na fianga yai fa pe fu lo lo le tatu wa tino fa tai mo le tatu ma tanga liva ya so pa tali ya ina fu si lo vai vai te te ngo tatu po klame yo tau mo faila vai mo mo si ni ata ya va tu fo ina tu ala lo po klame mo tatu ya wa la vol so longa le ma lu ya yo tiu te manga lu ngo lo fianga ma tatu ya so ma le aso ya ye le tal to lunga po klame ti ti ya ele ya si ato to ya I tiu te fo ma faiva sa fianga yai e poto ale tau tai ya sa se se ala natu yama ya fa maula lot fo ita tu watu no le asen ngana wale tau to mali le asen ngana wale wala bale pa o papa le fa fonga ya tatu fa ta fi ai ya wa wale tai fa mangalo se le vai vai to ona ai taria ti ti e mo pa kala mi fia ari fia mai la o tau tu ala lo mo fa tuanga to e mati mati ai se unanga isi taimi o mo mua tatu fe le vaso fo ya man wi ala vol fa ingo neva yaso manu ye fot tom maftanga mar to faya fonga mua ya fe fai malie ya fai vale ne yasu ai mese fai ngol vayasu so i fumai manu ya
1: o fie tu fatas yon no nga to pe umma ai asa to pe se fai pai ponga pili laiti po so fale motu o le trust finance mortgages ele ese to ton ya lato brokers mana au no le on wa o fa lo an lua on wan wa tasi beta ma ya ne ile trust finance mortgages.com e ya ya ya inga fa pitoa Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Otsa ili se sa mo lo ainga. Otsa ili sa masini tutu a pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fa mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala Fitu Aso, to atu si Fitu Tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu. Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu.
3: Mom, Dad, I say a e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafua e le vevesi o au lua. Ai faa fufunga foi, wala au le au au nanga, ale mapu maya, ili o walu sulau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, faa so le mu iai, ema wai lo o lua fia fia. O walu sulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.

0: Radio Samoa.
1: Θα συνειμάει του. Άμα.
2: Sorry.

Eo e le Vina Records ma le pese ua whangoina manu ua pepese lunga o le whonga o le ele a ia o le sami ia wanta taa I le lanu moana o le vasu uza lau ele ele vani monimo ma le sami eo whakasia mea e kohu ea le lei o le tūlanga e peo na iai ia matau o lea ua sauni atu le matanga luenga wa onga e amatalia lea ona o ina I tonu wa onga fatasi ei lea ma le langolango sua mai e company ma pisi nisi o lo iai ia le poto masani ia matata esese o lea la ua failo mai iai o le vasinga sifuru lua nga e le vasinga sifuru ma le tonu I kolisi te tasi leo le aha o tawina e amatana tu lei le tausanga e lua felus maliva e au fiai Ia ma mata upu fau nei O mata upu la hiva lela Afa upupo yei mata upu tuwai Epe ole yei le nu mera ingi ilisi Ole a fo ilisi mea Ia ole fi isiki ole a uma isi ma mata upu la hiva Ole afa upupo yei ma mata upu nei ye hiva A tonu wa tala fiangai Ia ma le rifu iwe tau ole tausanga ya umalole a onga Sa olo markamiki kia lue su elang ngal wenga Lele, ole mata upu mua mua e ta ua ole next gen manufacturing. Ia fa umbi le upu na ole gen olo na winga ole next generation manufacturing. Ia ole fa usia le pola nga usia le ni olo. Ia se I fa la wei telepea ole temia tulanta tuwa. Ile temia amatai. Ole isi mata upu fau ole applied intelligent systems. Jala fianga ile le yana manasau ole AI le wasawai ile ni fo I vai tau. Oleisi mata upu ole construction and built environment. Ya, ole mea tau fausia o fa. Ya, ma le fausia le ole siu siu ma. Oleisi mata upu fau ole energy and infrastructure. Ya, e ta hawa tele lea I lea fo I lea. I le faa wa wina leo ngā ruenga I pe ole fai I tono lea pule ngā nu, ma lea fo I pule ngā nu. Ya, ai misele tato wa ai tele ne yo au kilani. O le isi vaenga o le engineering technology. Ia, ise fui le tau o le mea. Ia, wae, te tau o na yeni tātou insinia. Ia, man kua fo kako. A ka ule insinia, nga pau ale meke ma fau fau wai o le ka avali. Ia, ai, ele nga le pau o le insinia le ye le rivai tau. Ia, e ye fui insinia, ele tai tai parpala o la tau tingi lima. Ar ko inga insinia la nga ar mo ko akile ona ko kupe wa ke ke le ona ko kon ya fa solo twile le mata upu lon fitu ole le isi mata upu le food and fiber systems ya wa tanto tele no la va email technology fa ni ona po fa tele ta mo email ta u ta mafa fa solo twile le soifua ma no no ile fa mai ole health services and care Ea, ole a sau tofo I eilo alu atu le whalemai le temine Ea, misi anga ko whalemai keke Whalemai le I miro moa Ea, ma le whalemai le tei au kilani Ea, ole whalemai nei nga le tau pitonu I wai takere Ea, po le whalemai ngai ngai no shoa Ea, po le whalemai le I wai kato po Wellington Ea, po nga whena Le ale umina I te whaatali I nga le emergency department E fia I kula, ea nga Ae hale tau ti GP Ole ale umina I te whaatali I nga le GP Fia, lua I kula, kolu I kula. Ia e whape ngāna, wana mere wai I tātou. Hospitality, wa toi fōi mei e le tūlanga o le tūrisi. Hospitality, food and beverage. Ia, a lot of winga o tau mawha fōi e. Ia, ma vai tau mawha e pe on tali e le sua. Tanganta tā whao mai moa mai tono liu sila. Ia, ma kā kou fōi le fia kūrisi. E nisi o tau. Ia, ma lawai ngam le muli, on le mta upu tau tūrisi. Mana tua le turisi renga makua po loka faa solo ato Ile vai tau wala COVID Ai le utu e fafangu mele vahenga le turisi E ato nu e sisi kule kau faima yele kule si le vahenga le Awai mana tua tato I nei niusi E se an turisi maifa A ole kele fo ia kule si kongra vai yong niusi Ole to tele fo ia o tato wale alala I au kilai Ele io e se akula vai fafama au kilai E kele I pasi lunga le awana nau papala le kai o le siti
Ya, afifo, ola ya lana kaili si chi, efefefe o mai inge ila sap. Efepe ngana pala ki yon lang, ay o mata upuna iva. Olea ole anfa upopoina, ele lisi. Ya, ole mau mata upulea olo auta wina ifa nau. Ele reifo iwa ita, ya ante a uya. O say tu lele, ole a tele options, ma fayo na fili fili ben yele fanao. Ya, wale sa ilia leo ni ngadwe, be a mai a maya onga. E tutono kolisi va solo tuai ale ole mutanta. Is ese ya fa before ia university be ala to wa sia maka ile fo ito sanga am trying to le lua filu sumriva anga I numa ya le le fa malo to le rivang ole woli ya pasa pasa malo ka fa loi I sanga before ia fa ma seve ma trying to umlava ya ole ma fu to mai le rivang ole woli to se fu numiru te Olo tāleo leng tūlai tōlu, tāle tōlu e tue wha fōga I tāle e tāla I vei whanua. Lera huirātu I leng tūlai lua. I le awa uli rei, a whaio rau e tōlu un nai lo tūala whanau. Loka le rei lau tā vale vai ke wangalo ere ki fafu a.

0: Yo, wa fa tonu lein tu lein tonu le ding vai ngona wo li mo sika sui fe fi loin. Ala wa la le ole radio se mo ta si li mai va tonu ga mo tei tonu we na oi le ding vai ngona wo li. E le ngan tei le moli no fa na wi ai ngolo fa mo mai ai ole fa mai ai na fu yo ta tu nga le wenga. E po lo wa nga ye tu fu ye te ama tei le ne ya wo li ole a so fo wai. Ole tei le wa tonu lein tu lein tonu le ding vai ngona wo li va ma lo tuai. Ya Merita Raipu'a ya before ya lele ya maunga le mafutu mai lele ya wauli e Modesto I California I America le fantasy mail jina ya Italia siya upo ya male hainga foi le ringa hengo le au mano la vore feyo le feyo mano le ya tangwa tai ya elanga tui leva tana fan tui le sumale li santini ya tumbo vau siki a shu ya wai mafa mano lo stava le le tewa a Umal peng singi koe fale tono tue mapao stava. Ya anto aifo e mleuso ya muripola wain seao. Ya malo yo e vavave yo e fatalia mami nge kewa e kuwaifo. Tanto uye fe ngalwe ngalwe ngalwe ole skula ki. Yo e. Longo le mai le mole mole tala tanganta vuelele ua maua. Ele aiso na laisene sikula ki. Ai fai asi ke leo lang kupenga mawa so lele I tutonu o le tausanga. Se laua fe tana le tupena mawa I tutonu o le tausanga. Ilinga lue ilinga lue nga faa si kula ki I au ki lani nei. Faa sfuruma le lua tausanga o le ali I safa pelea o na ia ioina. O na mulianga e ono o le ngalue lea I se private security. Ai le aiso na laisenu. Ya olela wa fa salaina ini ila no le private investigators act mo le private security personnel ile fa salanga le se fulu fa afi jala ya ma olenia su su ngana mo tolia le ile va o kuso lua fe lua tasi mai uni le tau sanga e lua fe lua se fulu male lua ya ma sa fa pelea ona fa ilo mo yei O le una lea ua faa salaina nei le sale tupelea. E ese se umai ngwa sa ia faa o ngā hina. E mawai ia ana ngā ruenga fo ilele faa skulaki I totono ni sila. E lano le tula fono faa skulaki. E le mawai ona e ngalue faa private security. Pe ale ai so laisen. E peo le laisen e leo lau kama o frano. Ka ilo vo ia ia sesi skulaki. Leo wali yo frano masefu. Yo. Oni sikula ki piko e shilinga au lele Choe la lele Choe le mo moe lunga o la nga luenga pe afa tin E fai fo ila la laisene Ole laisene pito e shilian ta uale umia e sefo ma fran Ole laisene na lau funga fia fia male mata anta ata Ina ni te ila wa e sasia Ya in te leiloa E le wale vanga sot ka polengia o kambanga E mo ia e sia sia ol farsa A wale vanga sot ka polengia Ole ta ua la la mata upulea Ole ua fa iloa mai ai A e fie skulaki Anu le ni fai sau sko a sau sau wafu I sau kors E a veai oe ma skulaki Wa yai sou lai sen Ae le o le fa o ngā fwoi lelo le ingo pepelo Ia ma e pepelo a tui mara kampani ma e fa pe atu O a, o le ye ilo laisen Ae na pau ala laisen e na yat oe O le laisen e o le me tau O le tau vanga pelo Los fulo ono minu teo na tale o le tulai fa Tale fa, a wira tu tato tala I vai Fanu o le pasifika male lelo lang Le o le fa fonga ye le tulai tolu Ile awa uli nei
1: Hello?

0: Tilly Massoling a coolafong or Facey Tilly. Facey Tilly, soling a two laughing. How five is he matu yao, yes, soling a two laughing.
1: My dear,
0: Olivang a little, which is till I'm jangling a little. Manatua. She come back by, and I am a ton of sea, yes, soling a two laughing. Yeah, me go off and jangling a little, sa ilima fuanga, sa ilima while I for 4 weeks till of a fit out in it.
1: My dear, say ye, yes, soling a two laughing, no lena to pull my little fellow, and then to pull my epsom malia to whatever. Kashir kanga kari e fa kupu wan fa fi kauri. La vea ir kavali. La vea ir malfafine. La vea ir makamakia oyo. Allah, soli.
0: Pe ir malkaifa.
1: Pe ir malkaifa. Oh, fa pe, soli. E kashir kanga kari. Kusa la ufa chuse ili to inga fara vila vila. Ma ali ko lua ko ko ko fa kanga kai fa chino.
0: O iye e ta umaye e tato. Ile is sing o tangata mo la to wing of fatino you know so ning at la fon o if all of face so ngam tanga ngam timin nei e si de sila mana tuo va ne is in the tailio va ngai chilo chilo yen tanga lu ngale lu mal mal o ama fu ang
1: mal ile
0: ngase ngase ol mafu fa ol fu la fa saina ya wal upumunia pe fu se va ngai sali fi fi ai se tas wal ai on fa ye so ning at la fon ai ki kilo i pe na e tala te mo so Ole kele va nga isi isi na afia. Masoli nga kula fonga. Eh kasi ka maka.
1: Ah, wala lena.
0: Ah, ole o tiri tilo mo va ivu lele le ile tala sunga le ni tcha i fo lele ole ole tu malo lele ni tanga nga le ole. Ile valumino tcha lu ona vala au. Ai sa so so nga le ole. Ona tiro tilo le ole tu no ke mi va fer ke mi der ka ko kilo kilo. Ah, o ko kongo le valumino ke dia.
1: Kelle. Tell the mail and 2 points.
0: Ah,
1: a faila all of away Talaya to Murva. Only response time it don't respond my ear, little
0: Mulchanga. Two a fool, Mulvang, a little criminal at work will Valla, Mingoilum Changaling a little.
1: Yeah,
0: I fool in my mouth, less I yell you my ear, little Fangalia.
1: Yeah,
0: Lua. Fua ile pisio le awala. Wala fitu taya. Ka ulo fiku kaya. Yeah. Mauti no ae pisi manga ala ne. Mese lava Manuka Road. Ah.
1: Yeah.
0: Mana tuola wala le aluaku. E sawa nga i Green Lane. Aluwa nga i o the city. Ah.
1: Yeah.
0: Olona winga. Ken pisi dea. O ila. E ala i ona ese ese la ikikile mamao male vavi.
1: Yeah.
0: Olo manu tanga luenga leo. La ulava ia kilo kilo. So se taimi ae umia. Ah. Pefai maia ole mingu ke. Pe ole emo le makalea. Le fa yo suri ngatu la fon o le va e ngai pito e silon fa afta ye mo le va lumingu ke ye le va beole o mayan mtanga lwe ngale lo.
1: Yes.
0: E ka umaya I anga le anga kuwai man mtanga lwe ngale lo.
1: E le ole mele kupu.
0: Kiri da fa inga.
1: A ole shifutu la ngali tu manuwa. Fa vita. E le ifa unga ingarka kase au pinga malus.
0: Bari.
1: Ah.
0: Ya. Na e si le sila la ye. If I am ma ma le le lo staifa
1: ya
0: if I kayur ka ufa ufa wa lo tak ye lo ye ya se ta si o alo le na so ai nel ta ba le le sa fa lo na ta chong le son na fi
1: la tinga ya
0: la tinga ka lo le critical a se man man fa fo ngola tinu ya o pu fa fa ngo fi ku lo le lo ma le ki
1: ma li le
0: ah ole ole va nga fo ile le na ka tu fa fo tu wa ngai le tinu mana tu o fa mka la ngali nga sa wo fer tu lo wan ngan la fa ngai wo fer wa I half naked ka ka ko ka a lo ngo winga wo I lo le tu nu e ngi winga idea
1: yeah
0: ele ma sang ye ma winga le wo le le le vai
1: yeah
0: o le fa tu ngai le tu ke mi le wa le ma ka ngo bi de sin ka ngat winga de yeah a ye lo ma so lo ngo pa tu ti lo te mi ne ba la wo fa ku avala a won ka ngat winga le lo ina wo tu pule
1: de fa no bla
0: fa Ole si foi la vainga. E faftai molit faftai lena so so ni stinale
1: le. Ia. Lenga sola ka
0: va. Ah. O ie ke I fo ie ta una mantur tato or tato lo va fautu anga le tun. Fai la unga yo inga ia mo tino o. O sa unga le mu e mana la tele lo tun. Mai yo ke lo fo ie o va ve fo ia le le o se fa fo si ta na tef so so ni anga lo ka pepe se ri kiur ka va.
1: Ei.
0: Au vainga o mea te tilo tilo ai. O le vainga e fafte I pene ta o te muson. Le se la au maru si fong ia e tele ia so I fua e ono mau. Wa langa o le vainga le na vai e. Kuso le ngā nu faa sa wea solo le arwa le di ida.
1: Mali.
0: Ele I.

0: ya isi changa chae cho otasi na iya tuli tuli ina.
1: Mm.
0: Ah, efa kingo chori na kula.
1: Orga nga kaya ka wako, ima na meka wako, ifane anga roa.
0: Iyo, orfa, oya, sisira fa le isi, mani mani fafonga la tunu.
1: Mm.
0: Omea ya le sa kukupu ifafo.
1: Iyo.
0: Le wama kanko lo kolo kolo kolo ma ya le la.
1: Le usha wento.
0: Le usha ito na tunu. Mm. Eta uma ya I Samoa. Wa iai vaenga
1: mm.
0: e te, ole, ole atunu une nei e te tauna lava ta pena ili tātou tunu
1: yeah.
0: e te ime feo wa iai
1: mm.
0: Wa kako kere ilo ane mea
1: le
0: me tupu ia mm. Ole faafitai ole fiku lele kaiang e mo ia e le opisi tele lunga la wala jangata sava vali
1: mm.
0: e pisi ka vali
1: yeah.
0: kuku maila ikikirari huma faapeo pole vatu
1: oh.
0: ah
1: e shelan kula
0: ngayo ya si o si po la la va ya nati lo tilo ye kenyo le fe wa ya lo ma fana u la onga
1: ma li le
0: o na le va tu fa fa tu anga ta to por kala mi eso fu te te singma man por kala mi mal sunga ta vai a ma fai o na mamboli le fana u lu mo la to po tu anga fer kula ngale o na le la mati o so fu o fana
1: a ton wo tala fe ngai fo ia well I le si tuele tala fe ngai o so sunga tu na fu noele tala fe ngai a le we le tu nga fo le le crimes act tu mo ba o le te vai e tu wai o le wa le nganta a wai te le nfa o li mo tanga tari cho le le au so sani mua mua ai mi siar kou maka ngaru e ngari tu mo
0: wa kau fo il fio so sani un ta ngaru e o le popo le ngale le soifua ya mi si Ene ngata lava yin tanga lwenga lulu, on my four mic.
1: Avo la nga, paramedics.
0: Paramedics. Ene ngata fula paramedics. A ototonu lava yi o le fana mic.
1: Ee.
0: Ya mbisha lava no fanga yi au kilani ma merumua. O leo akunga yi four mic e kam fo ye fesinga lunga so so.
1: E kam na vea ile ulo.
0: A ya kiri e yunga fa kere inga nea. E sa wanga lo fa yi.
1: Ai, ele se mta fa yu, ife nal mta nga lwenga ulo leo. Leo o ifu e kau vava, ifu o ma ima kau pui pui.
0: Ya, mana tua e pau ane ole vaenga. Olo yei tato skula ki olo yei. Peita. Eli miki le ma losi anga fa le tu la fono ila tone.
1: Ia.
0: La to te fa yi e se nga yu inga. Peita yani. Ole suinga le tu la fono le wosau.
1: Ia.
0: A tonu ole ala yei se ma losi anga ma se fso soani mo ila tone.
1: Yeah.
0: If I ya senga yo inga tau fi la to lo o lo fe so inga
1: ba le mo la ve a tu ai o le pui pui ai e le nga ton tanga le nga le le paramedics o le au fui mu ya ma ma ila to ye e va ia ia pango tai fo le pui pui ya tu mo va
0: ya I'm on a tour for e sa mo va fo na tu ai le sa le tu na fo no ne ne E yei le vaenga o le tū la fono o le Crimes Act, po o le vaenga o tū la fono o soli ngā tū la fono o le vaenga fast food ma le vanu.
1: Mm.
0: Ah, e sa tā o le vaenga lea.
1: Yeah.
0: E a mai yei se vaenga leo le tū la fono e pui pui a I tātou.
1: Mm.
0: E ma fai e yo e fai e se ngā iu inga.
1: Yeah.
0: E se fere o lo le skanga kamalo wola.
1: Māri, self-defense.
0: Self-defense. Mm. O le alasa yei ala.
1: Mm.
0: Peita, ilo yeise mala mala ma anga te lo le tato utunu.
1: Ia.
0: Ile fa onga ino lea.
1: O le tula, o le vaenga leo le tula.
0: Iyo, o le ngova ai le amendinga por sui ngon kula fungo lea.
1: Mm.
0: E koki kia alain mo vaenga yenua.
1: Mm.
0: Wala ngai mana tua, e ia ile keimi.
1: Ia.
0: Ma le vaenga leo tula fungo, o le wama ia le fatama ngai ia I tato.
1: Ia.
0: Ka koki viso soange ia ka ofi, ia se soni ngā tula fungo.
1: Mm.
0: Ai a ovalo.
1: Ia.
0: La vela vela mga kou tū lafono.
1: O le teo teo ngale usagufa mai e mawhai e e tangatana utele. Ia. O na whai e le tū langale o le tau fios tangatana e soli e le tū lafono ilan o le citizen's arrest.
0: Yes.
1: E wha o ngā aile mele, e wha o ngā e o kou le meka o le reasonable force.
0: Reasonable force. E se tau ur vai.
1: O le ala le wha sa mua inga o le reasonable force ari. O le kaue o le po o le reasonable force.
0: Mana ia. O se ngā yo inga wha atino.
1: Ia.
0: E ono te tau ma ma fikawi ma soli ngā tū la fono vaenga mua mua o se tala whaingo fia a
1: yeah.
0: a whapeange I o le ua ua luaku I kongo le o le fale mai po tonu fo le fale o lolo o feisenga yin ke le po le fale mai foi
1: yeah.
0: o lo o sao o lo o so fa ia e se kangaka se fale o luaku lo ta ofi
1: yeah.
0: a ma whaingo ka ofi e le varanga wala varanga
1: yeah.
0: ma umai
1: Mani.
0: Afa pe le ya kongo fu de tu lo fa fonga la tu nu wa ko la lo fu le kam fa ye ka o fi la.
1: Mm.
0: O le nga fa I mai ya ir tu la fo no.
1: Ya.
0: Ile fa Britannia reasonable force o lo no winga. O le nga yo inga o la ka kau ma fe tau ile le.
1: Ya.
0: Inga ya ka o fi ai.
1: Mm.
0: Ya. le ala wa kawai au ili vanea.
1: Ia.
0: Ai ole kaimi ya wale okoi ya ise sepupole nga ole ufile muru kakalea.
1: Mm.
0: Au kangwa kukwe so so o ingisi ngai kamoko. Lave lave ai lo ha
1: ule. Lave ai lo o ele ke alwa koe. Ah, e tae, ufile tangata le so
0: tulo. Ole reason po force lola.
1: Mm.
0: Ai ele ole fapiritani ya ka ole excessive force.
1: Mm.
0: Po wa ovaku.
1: Ia.
0: I er ko nganga yo inga le wofia o le la wofa mangori e no tanga tele o I le vale o le ke le nga sai sai ti al tatu mutinu wala nga yei le ting wo umanga ka ofi a wo failo lungo lea o le ita
1: mani
0: umako ki nga le loko yo waso so ako no marishi dua a emana tua o le fai te tenga le tatu mutinu o isi nga yo inga fa o popo yala yala e faya
1: iya
0: e ono a vea ma vaenga e a afia ili soifua por songo le mbura kakale ke kan fe kaofia
1: kusala o le teimile e soli el tegantel tula fono o la aie ilana ya tawile le pui pui a ilo nesango le mumalo nesoifua malolo
0: ili atunu ule neyo lo yai ah e manatua peyano ta ule teimile sola failenga yo inga fasol tula fono sawa uruka ngakale por tangata lautile public failenga yo inga kaofia le tangata lea ilalo le tula fono kava
1: mari
0: ayo le kaimi ya o ke faya isesi nga yo inga le uwa umma ona ta fiyari tanga talia kwe faisi e kwe ka mo ima ilo masisi fu ilele mai kuwa kusha kwe kui lave la vea lor kanga kade pe lave la vea isisi nga yo inga faa popo
1: ele tele ya la se su inga tu sor faa maana mla mai inga faa la wei tele le uwa wa yei ton ae waka anga ya fo ila alia se ika uka valele ya tu ele tanga tale fati doa nga lue nga lufa le ole tamo fi ta ufi lga kale soli ya tu lafo
0: ole si vaa inga mo si la fiela tunu ya maa malamba le la tunu e luo to nga soli nga tu la fono ile tu le nei crimes criminal offence yeah. Ile crimes act
1: yeah
0: mana tu soli nga kula fono ngi onga onga ma kikile ya kula ko fa fa pui pui summary offences
1: yeah.
0: Ole tele o ta tu soli nga tu la fono ya e la lo ifole uno ma sina le umi fa fa le pui pui nai
1: yeah
0: pe a fa amao ni se soli nga tu la fono o longa winga ya yeah. Mursi fia la tunu o vaenga e kaunga kilo kilo le ka ko a e si la fia I lo mala mala ma anga ele o ilalo so ku la fongo le I le crime sec e fe ka ya la kungwa se man mal fa fongo ne fia fi o ngala ko lo le se senga
1: ia
0: o wa ala kungile le changata le ka o fi kar fa kai kai saur ka nga ka nga o ila le pepper chips ala ku ka ka le ka o fi fa yelinga yo inga fa ise struggle vo le pe fa ise la pi inga vo le la ver kanga kadia e tilo tilo ye le malo o sicili o se solinga tu la fono fa le soli tu la fono for a criminal act po se summary offense o ko inga sol ku la fono vo le ma malo na fa sala o ila e ka un kilo kilo le ile tunu wa ye fa inga yo no afia I oi pe a fa yele o sa ol vain or tu la fono le fa tino ina.
1: A fa pe ala ole sur gan tu la fono mama.
0: Ya.
1: Ea, e ki ku uar gan kaya. A lumar pe pa kusi. A fo
0: ina ol vain gana. Le ala yona tatu tala noa e fo ina ma batul fo tu anga le tino. E ki kilo kilo mua mua ilo sa anga le mua le ngata ilo so I fua. Ma le lau tine.
1: Ea.
0: Lua. O oi le tu la fono ke we la vla vea. To vain me pe kusi di un kawa.
1: Mari.
0: I a saulu tangata lea aver paper chips tulo lwa honga lea tinu. I saw mbale au benga. Sui a koa lea. Sol kula fungu leo fai.
1: Wafai si mafa.
0: Fai na si mafa. O vai ngala na e tsaun tilo mumbo lea tinu. Sau se taimi se tato por kalame umi. Ka ka au iri ale leia vai nga ia. Ona e fai si lau tele lea. O le fa mamna maina o tula fono e mala malama e isi o lo o fainga luenga pelo mta nga luenga le o leo
1: Mani.
0: O lo ia a le lao tunu lao tele e yeise te imi mana mine e fa mamna malama le fa ma fa ma fa fa awi idi ai awi idi le iwa henga ia ina ia awane ia afia ile tunu ili kam fai fai mesa
1: nali malo
0: e se tau urba hengana
1: malo fa mta ia Ole tatu te yele vai tau le tau malu lue peo na amata Ine tapol ka la mele li vai ngole fia fia tu manu pa E fa pefu ia ka ika ia e fa ititi a mene yo suri ngā tu la funori le malu Ae ile sila sila yele tau matanga lu Ole a kong wale mafu a nga vie vie kong kong kong yeso lit kong fong wale malo ulu wale.
0: Wale winga le wale yi le to tele la to lo official nga to la fono ne.
1: Iya.
0: A la ko fucking o inga nisi a wala onga onga ina iya la matia le soifu wale chunu. Ole a le kwe fese nga yi ngan kanga lwe ngale lo tala fate cha.
1: Iya.
0: A chule mtanga lwe ngale lo afe kumali mtanga lwe ngale lo le a kulis kaban. I also look at Valele Cusio, la Walla, where Kunkanga Lunga Loya, a fear, somebody mula to loaded. Kiaido. Leco Kudir. Let a lay latol of a year by Nani. Ah, my uncle work over the wall, ah, la Calacum, Tanga Lunga, la two, my son in the Queen House of Blafford. Me illa, Lissi Piccola, Walla, Lera, couldn't be the old my cavalry. All of 29 Tanga Lunga Lulu. Kulo la kavale ntanga lunga le kongwe kulieda le tavalela ah o sile vainga ona o fisili ta uwa ole a aver kanga kale ko kasila tuli ntanga lunga le mo vainga la matia se fuole tunu lotini
1: mani
0: se ya vanga nala kale fakaika o lo fel wa ntanga tele le tavale ya mauna fayani se nga yo inga pei ole pole la malos ono fea lua ima ia, mai ono afia ele atunu lau tele lava ia lua, ono iaise soli ngātu lafo ono pito isilio na mātu ia sā ia fātino ina. Ai ono o fia maua e ntanga lue ngale lue tamfene ia tau fia. Ono na wingala, ole silea vae ngale olo o tō tele nisio ila ato olo o faya awala faalele leilea, ina ia alofia ia maritau fia ntanga lue ngale lue. Awa avea ma vae ngale. E fa kupu kupu la iha akili ele la kosoli ingo tu lafonu. Ah. Ai mole si la fia ele tunu. E ke fio ke sola. O le fautuanga olo avi nchanga lue nga leo leo.
1: Iya.
0: Ama fai o na fai e se nga yo inga isi taimi muli muli. E pu er kanga kala. Ku er. Tu er.
1: Mani.
0: Ai a fai ya wakulo ya yalu. Ai tobe atu nchanga lue nga leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo failo manga yo ingal mtanga lu ngare leo e ka fia mo mo polo kala wala
1: o
0: si vang fa pena a a baku ye si la to fo yo lo e to mai fa pito e ka fia e ka vale fa pia che le yo nga yo ingal mtanga lu ngare leo o le kam feeling ye fa sa ina le so i fo le tu o le si la vaya ti ti lo te mine I le tele o alo ma fana u la iti o lo o faya soni ngā tu la fono.
1: Iya.
0: Ona fesili lea o lea tunu u le tele o te mipo le hase fufu anga mga anga lue ngā leo leo. Mana tuku fo se o manu mara fafonga lea tunu.
1: Iya.
0: Wai ai vae nga o le tu la fono.
1: Mm.
0: E pui pui ai alo ma fana u la iti. Ma I le faya I ele mta anga lue ngā leo leo. Oni mori anga tele lu mara tu la fono.
1: Ba ni ele.
0: Mana tuwa. Olko kele la vio ta miti o lo o faya soni ngā tu la fono.
1: Mm.
0: Ale ni son nga tu la fono ma tu ya fo le lo momor so fo ma me fa pena e ya I por kalami fa mer tu la fono la vaia e fa ma ki ngo ale le o ye se fiso ta inga le van tanga lu nga le lo mon tanga lu nga ma tu fa na tu lo ma inga o ranga ta madi ki
1: ya
0: ale fo ye se fo fo nga tanga lu nga le lo ya la tonni lo It's a tawona sa ilian mtanga lue nga leo leo, nisio a wala, nisio a unga, nisio o afilia, o vae nga avi ilifana. Aile ifayesea, se vae nga mwini leo ni mwini ya ilu mwole, olifa msinonga. Ole si fwi vae nga tawo, a mwua mtanga lue nga leo leo, alu mafana ula iti ila lo suma le balutawusanga. It's a tawona yayo lato matua, po sesi matua o lato wainga. Ele kai mile fa atara no ina mtanga lunga lelu. Ma longo fu mtanga lunga talo bufana uma mainga. Ole mafu anga le. E faisi pupu wa yoli mbo mtanga lunga lelu tulo fa funga le tunu.
1: Iye.
0: Ile fayo so lunga tu la funu. Ese na moka kufu iwa sumalvad.
1: Iye.
0: E lunga kwa anga mawa mtanga lunga lelu. Loka oe. Faile proses po fayo nga lunga mtanga lelu. Avisa aole sila. Alo mafana uya light.
1: Yeah.
0: Wa yai vaenga wali matata ina nchanga luenga lelo le fatino ino lato tiute. Ai muli mulia, femetu lafonu, muli mulia, faringa yo inga lelo loka molia ma loka tono tato sila.
1: Ifa maunga lato nchanga luenga li tumanuwa. Ai lunga yinta miti ya watu falu, wafatolu ilano yifolisulu watu kwa usanga pia.
0: Efe sito ateli.
1: Ona na sin sila yel tu la fono na me wa or fai kasi fai lu o la isas. Ya. Ah fai ko lu fai falo. O longo winga le ai la o langa masang yarnga. Ah.
0: Ya, mana tu la o va inga le. Le fi tu na ilm changa lu nga le lu mum changa lu nga fa na tele bu mai. O langa tamariki.
1: Ya.
0: E ene no fo nga ave ye ye changa lu nga o langa tamariki. E ave fa ngo fo. Oni she la tu ave la no winin kongi.
1: Ya.
0: Ave pam sin no. Or kam faile na ye moku esia ko mai ya. So nga tu la fo no ye fai ngi. Mae mana toro to chelo fana.
1: Yes.
0: E along a malo si circula fongo ka mikingi.
1: Mm.
0: Chela la to wole la to tia mafuta.
1: Mari.
0: Ola wala la le le chere ne faye. Ave isi no fanga e no fo isi isi. Yes. Ka mo faye e su ye. Ale ye. Olo ye ya. Olo upfa fe ngo fie.
1: Mm.
0: Olo ye le no fanga olo lo ka ye alo ma fana ula iti.
1: E la lo isi. E le wali ye ma sengi fepe e ilunga mbanga o mel mekta noa.
0: Mekwe si si si rana ye meru wo ye.
1: Ya. Ya ula ye lo maita wo toi le le ye wa ol tanga tatongi la fonga ali tumano.
0: Ya.
1: A kongo ye ili ka imiele e worka ili ka ko mea le.
0: Ya.
1: Le wing ola utala fo ili le. Epe ya wo over fa ifa pepe se tu pula ngal tantu wo tu ne yo ni usina so.
0: E se sengan na ni e tu fa si te le o le fa ta wo ino o ya ta wo le fa na lua. O le si le va en a ta tu ti ti ti lo ye. E ya nga por kala mi e si fa na. E le ya nga e si fa na. E. O le va en a pito si li na te le le ta te le ta tu ti ti lo ti lo ye. E mo mo a fa si li mta nga lu nga a lu nga tama ni ki mta nga lu nga le lo mo le malo.
1: E.
0: E fa fe fe po le a fo le ma fo ama.
1: Mm.
0: Wala you know o le langor ka miki kile.
1: Ile mere. Ah.
0: Ah.
1: Ie. Yeah.
0: Ka ko ko e kiri kiri le kiki ala itu batu.
1: Mm.
0: Amata me tonu aina.
1: Ma.
0: O ila e ko e fai kio nisi e fai tio nisi o matua.
1: Mm.
0: Al fesili. O la ala unka lunga safen.
1: Ila no le tu la fo no le te mine ye leo ye se me fa sala il matua pe asul tu la fo no le fana. Wow.
0: Mana tu ye vai nga ise ise la vio tu la fo no. A fai wa ye ise vai nga lo tau ma fai ilm tanga lue nga leo leo. E nga lue fa atasi ma matua manisi vai nga a vai akwa ele si sui. E ye nisi o vai nga yo no mo li ya il fana ya matua ele neglect. Fa tamala. Tu la fo ile o le fana. Lo no vinga. E ye ya vai nga tu la fo no. A le kele e man tu fo I ise o man marfa fonga se tata o tinu. O le tele o halo ma fana unne. O lo o mai mai a inga. Tu lo lenga na la fanga ina. Mare pide pi.
1: Mare ilo.
0: Kasir ki nga ko o hongo ka miki. O I la le ye le vai nga fo le le tam fe so so ni ye inai matua ye o lo fa le tonu. Kama fainga ia fo ia fa fita au lila. E muni muri ala ki kilo ni tanga lue nga leo leo ini muri anga. E mumua avele ava noya. E fa inisi a oa onga ma fisoso ania ilato ini ia toe fa li a wao leo po muni. E le ia se maro e kama faya ese mai kama kima yo lato wainga.
1: Mari.
0: Se ia vangana. Wa yei se vaenga wa iloa ma faa mao ni e mtanga luenga lelo ma mtanga luenga oranga tamariki wa le sefi faa na ujitonu wa lato waingo avesiru wala avesenga fuilane e yei levone avi yola hatu ula vaainga ale yei o yu no fuanga olo o mafeona avi na faa na uni bila ole ole vaenga le fesi lave lave ke lo kaimbi fuilele fuilele titilo la tunu ae mori sino fuyo la tunu Oni ke le yo le ngaru e ngale ka mwhaia ku I mai ala amatanga. Se yo oi nga. Ina o oi tūlanga fu lele wa amaka loa o nga. Watalo na on face fufua ngai lo kama mōri e loa alo mwhana ulai ti.
1: Ile mai tau wala mtanga alu e ngā tūmara vau yei wai o le rehabilitation na o le whana. O le ngā whama le vai ngale o le oranga tamariki. Ila uia vau sili. Wo mai ni li poti an tau tau ni fa na voi wa awi na tu tonu watele se swinga talu na o tu tonu voi lele o mi ya mafai ya ya ya ya onga mpor kala me ya joy joy futa ina yola to wol
0: ana ya esel to tele o alum fa na o amisel o verta tu la via tu nu ul pasifik wa nga ya ya ia por kala me yolo fa yel mtanga lu ngale lu maro nga tamari wa nga su fa tsa sima to ah lo yi la val ba nga mtanga lu ngale lu ta ul youth aid Ah, the youth engagement team, latoni latoni just that in mind. Ah, till the lahalu mafana. What till the swinga? Our tau or swinga le. Wale nga kanga suye kama kiki.
1: Yeah.
0: How was suye ima maluna ai ngala vaya. Mana tuol no nata ingala vaya mtanga lu ngala lu malo.
1: Yeah.
0: Ye tu e fo ima ifana unate tu no latoni.
1: Man.
0: Onisho latoni. Ola ola linga nwenga. bole lei ia ia tulang o koi fo ila onga a ese ta u va ngala o le ta u fo lan ne ia tunu ma le sine va nga ia si de fi e matu o lo o yai fe so soni mo ata tu fa na pe a fa ye ki kilo kilo o ese tulang fa le tun wo o le fa na
1: a fa ye wo fa ki de ma ko ilo nga ka ri po long na finea tu ma no e vilil tum tangal we nga po ye vala u
0: ye man tu e tu na vilil tangal we nga ro nga tamariki ele o tu u o le vala o me o le tunu u yete o nga yele o tele te me me yanu fana o mato ti tala tala no ma o la tu batu o hafa fika u lo
1: o ni fa fika u li le kele nkulai ma ile ala ina
0: mana tua o le ma esi esi o le tele o te mi a ma ye matu o mfana o mato ti tala no ya mor si li fie le tunu o esi le talu talu ngore soifua ngale u tatu ye ini usila nai
1: maani
0: Mainga mōmua. O le sawa sawa, le u sawa sawa, le mamalama whaona pone, technology. O si le ku mamalama o le ungu kausanga ngai lo, tangata kousu kausanga.
1: Maari, ira.
0: Mesela vai social media. I lungo o penga ta whailangi. O le ala hai tau mo whaile matua inga ngau kama yiki. O la hafa whenga FMA inga ngau, lai miro tamme titi o inga whaka uri kere fongi male.
1: Lai kua, ia.
0: Ipad avi, ia.
1: Ia.
0: O le ala le singa lue ngai fai, sa ale te tauna, sa tauna e siri siri tuto a mua mua, o a mafu anga.
1: Yeah.
0: E manga o mia, pele mana o mia. O isi nari o vaenga, o isi vaenga, o nisi o alam whana ua, mon me fole lo le fie fia e makua, a le la iti o tausanga, ka le perfari.
1: Yeah.
0: Faleanga me to tino. O ila te fauto ina e nei te leo matua. Vili re oranga tamaniki Moussef Soson. Fa aso ta ilu mtanga lue ngā leo leo. Aere I o ilo lima. Malanga e ser fenga ta alwa. Po le aale sasi o le whanau. O le taimi ya e fa o lima I matua o le whanau. Ki le I o le vaenga ya afi e nei matua. Lua, o le si lea vaenga e tauna fa e tete I tato tunu. E mese lava nei tato matua ma inga fa o le I whanau. Ole or fai mai or kamiki kin me manga ai fai. E te tau ona yei ni si o vata puia fo ilene ma vaenga. E te tau ona fa atanga ina ma vaenga ele e te tau ona fa atanga ina.
1: Mani.
0: Wai o longa maa sangi lor kamiki kin manga ili mea e fai ma fai.
1: Ia.
0: Koe fai akulo ule la var faso. Ia ngala le te le ni si o fa fita.
1: Kwa mai lola ia marka lor kamiki. E si lia kua lor kamao ia la tita.
0: Ioi.
1: Si lia kua ma kua o lale. Ai leilo. O e ale nga maa fuwa ilo kwa mwa faa kanga mwa.
0: Iyo, ese ta huo lwa inga lea. Ole si vanga lo, yei, wavea maa tuwa maa faa ita inga tonu a inga.
1: Mari.
0: Ole hafa fenga mawa rika magiki le ese o langa lelei e tuptupuone. Epe afai bevesi le au, bevesi le po ili vao maa tuwa. Sea sea wa aifo ringa ori tamanga o siki nga ale o loo fenga ruinga.
1: Iyo.
0: Pena ori tamafo ele ili. Ele o yei se paa leni po se fel fani nga tonu le ainga
1: mani
0: e kefi wale si le vainga aule na visi matua wolo ka meki ngofe kongole poku
1: iya
0: te le yor fafita uli ma vainga yonu afia ili ma fofor ka meki ki ma vainga na te faya ili o ilo ma fofo yon tupu unwa leo visi o luwae afia ili fano man tuwa vife mele vainga or tulafono li tato tiri tilo o ila ato wolo o afia isa wanga e a afia I whanau, o lo lato tilo tilo ma wa aia ia, sa wangai o lo fai e tonu ainga. E re kurirang wha pe la me lau pōtu lo fa fonga la tunu, pe a afia wha ara tino. Ai o arkiri kino le tamaititi e a afia ilia, le ma fofo. O le tele yo fa fita ilo le omea te mine ne ia, o le si nane wa inga ele no atu le whanau ila o. O kuro polis ka mingine hao.
1: O le fa pe ala ko wole menga kongu fati.
0: Iyo. Ala kulis kami kiki ulai sih mae nak ulo fasilis kami kiki mangga oi ilia ilia angga mal fale angga ulai sih bayang kapi tu silin cawu pen catu ceran wal celo cim
1: iya
0: esa ulo fanya tale cunu ibayang cawu silin
1: iya
0: he wale malif fat celo catu cimi esa idir silin aile love isi cimi fa alu mula mulfana
1: mari
0: ono le vaega o loo vaiala taimine o isi aiga ia matou te talanoa tulou faafofoga le tatou tunu pea fai faafofoga mea tatou aiga e maua ia matou talanoaga e usu likoiiga po le tinā foʻi o le aiga ia faigaluega
1: ia
0: ele I fiala le fana. E o le fana o ile aonga, e fo I mai le fana o ele I mana va mai, po o manga va mai fo I matua. Ala o o I mea le kalesia, I nga yo inga le kalesia, tana noanga le ainga. Ie po o fo I fai singa, singa e va fo le relax I si, po le fale ainga, po fea, a le I kamiki. E fo I mai wā. Mamu mwe kamiki. Ole va le ole ole ye ye tato matu.
1: Iya.
0: Kele yor fafika uli kupui. Aise a. O mai kamiki le sisi le fale ngat maka TV. Le sisi o talanoa I vayanga I tona fai. O mai tamiki le sisi le fale koi olu I fafole awala. Kalangoa, kalangoa. Malato wo. O akwe le fale oroa nga oi.
1: Iya.
0: So akwe mai si. So ni ngatu lafon. O I le vayanga le manatua. Mwote si le fie le atunu. Na si na fat manatu. Ongo le fi kui kula le olo vala vala I tatou ma tatou whanau I le haonga.
1: Mari.
0: Ah. Aka ko fo I mai le afi afi. Mar kako o mai a oloa tulo war fafonga le atunu. Pa o si kama I kemine a tatou fei loa I. A fai o fai ni lo tutono tatou a inga. Ma yeah. Haia. A fai lao tatou a inga fo nele wole koe selu. Le si temi e ma futai. Ang le o mai a kopin me a I a yua. Maka maka tibir kake inonga pokuma moi. Le o ye se tai mea mōre, so tanga wari sile vāenga mātu tele no mwhāna. O la kala lava ia kamiki. Ia, ngā le sau wāma lea, ngā sau lo TV do. I le o ye se tai, o lo o misia ele whāna. Lo tai mea whaaru mō I lato. Me e seri tāgu o rwai, ngā rea. O ila le o lo o afia, ini si o whāna, te reo. Le si la mātu tira tino. O I le o lo malifa I le o ni si lato, o sa ili no whanga pe yo kenki.
1: Ma liro.
0: Ah, mas se lava lá alfana, o leu ilunga tosanga posfurungo, anga ilunga, ah, leu wa mata, e o fai ngofie foi lá, o na afie so ni ngatu la fono, pe a fai o lo mou ni tupe, mo la tu la vaya, e singa lo sfukala, o lava ma koe nga mo lista mititi, o no vinga matua, e le a wa ia la vaya, e la puata ma fai ngana, tu watu yo taf tafa, ma isi taimi mo le fana hu, I said, Tell me more tattoo, I ain't a tattoo to tell a tala no. Or this come a kiki, oh, la se aving a lango for me.
1: Mari.
0: A little poila tala noy. Eon a malifera liku for the little calango young ago. Ale, your pudding or soifu. Langalo a fee tangata matu or temine. Me for it. It's a full one to sangamatangata. Fast from Marlima, fast Louiva. Balu se full weaver should all put your latter soifu. Ongo wole mfenga, makala kundisyono no tanga mavinga olo yeyo lato mafofa. O ila, amini tato ufamu mwa wartapu ina olo na mfana olo fana u, laichi, lato wanga ifo ilu.
1: Lele, maa lufa, chai, ole mefo ilele ole tu ia e mao wali ia tumuru vau. Ole uubaba ia tunei, ole fama ia afu. I've been fat maunia. Ye pole ya fui coward punch. You le tuto unga le or tula fono.
0: Yeah.
1: Or le fa selanga mo unga le sa ye ye valu chausang.
0: Yeah.
1: Yeah. Or le tuto unga le tula fono le woye ne sfulu lima chausang. Be afa pele mali wistangat. Ah.
0: Sfulu lima chausang. Ele ma fai yong e fai mai nga ela ku poki mai tulo wa nga na fa. Poki mai si si kupe fa posis. Malo manga ko wangi la vea.
1: Mari.
0: Or le winga le na. O le fa o lima fa mo mo inga
1: mi
0: ah langa le wel ba ko fa ile fa ile nga yo inga ma lo mauti noa I ala vea ele ma fa fo inga iso ma fo fa fa pea mo ku ia ma lo ma fo fo wile oki langa ese ese mo ma lo ka nga ka tulo fa fo nga le tuno
1: mali
0: ah ai michel lava le wuta to tilo chilo e inicio so ma tu fa finer pacifica le leyo na tu tulanga I ka longa le le le lumanai kasiar ku edis ka kam maro vale tulur fa funga le tunu ale ngo fo le wu chele la nga ko wa wa pe a kor king of perlas ma ma chef
1: ma ni lo
0: o te fa fta ile malu ngo le si le fa nga le tin ta tu chala no wa le ta u fa per ta ni o disorders o fu su anga ma ve si nga ye fa ipaka e fa I far kalapu e fa ye tu tonu pa ki a inga o le ka fa mo mo ino le stangta sa uro ku ilis kanga ka mai ku a le ka ur ku palai
1: ia
0: or fa po ma ma ur se o te fafta yo le waru dun ka sa
1: ia
0: ele ya ya se vaeng os fumre di ma ka sa nga e ko fa fo I mai ele so ifu pe a fa yo ma ma
1: mari
0: on ur ko nga nga yo nga fa pe o no winga e te tau na fa I te te le tunu ia vaenga ia e mese lava pe afe ue isa vaenga o ti ngā e lufi na ngalo isa ngā yo ingo o fai isa tangata e mese lava farkalapu ma vaenga ia ia sirir ka penga mfo ia fo iu tato wa inga vidi mtanga lue ngā leo lepe isa fso sani mo ai awe ke fai isa ngā yo inga fapia awai a vea lea ma vaenga e mōri e urtu lafo
1: ma tita inga ni tumuna vau a fwe a koe fwe lili a mantaneile vanga ile le falu e tava leo le a inga
0: ia
1: e ngar ko e han mele fa a ai pe kai foli wa makanga nga ngala la vuile le fanu pe a ko inga na le ko ngor fan
0: ya
1: o fa longo mai ler ko in a se le le makanga makanga ngala ka pia ule ke le ku la wori e mer mele fa
0: ya
1: sa ulo mer ko inga vuile le fa a e fa longo ko in a le yo kan ka e se ya le pia a e la ula fa pe ngai ya o mon fa ku lo nga ka to le fa il va nga nga ku ku ila ngale lui fo le kiki ai lalo koe alu foi lunga ali di tumana va le la va lo le koe inga lo ngusa la a kulo i fa fu o le kami kiki mua mua le nga aka kami kiki ra nga waka wa ilo marame ea ma le le ilo le koe inga o le kami kiki e ma le wi ngol tana foi le le le anto to le maa no si o le tino ma le maa fofo ai a va kua ilo le fale ma fiwe koe fa ake o le aso tuanga le mta ngalwe ngai mta ufape
0: e di kia un kupule vain
1: o le ala ngai yoi ngal koi e wala wai kar koi ngofa mer kar koi ah o le fale wa ue pule ya u lau le le
0: o le fong wala ngai o le ala ngai mta ngalwe ngai le loe te wala wina me abe ese mfaka apele faka apele paki
1: ah
0: fai ngofi e ya e ye le teim e o ile ite ye ita ta uma vain ngai le mfeo nka kupule o ta ta ulo tutulo le fafo ngale tino
1: mani
0: fai e lo nga yoi nga peo na itau arke le yo la afianga
1: yeah.
0: Arfau tuanga pe ya nga pa fafau tuanga le tu
1: bidi
0: mtanga lue nga leo leo yo yeah. Me fakapi o oe yo nga inga lea
1: le fati
0: le fati mela mka nga lue nga leo leo manga ev esia kuai pule leo lako po fesi si a inga yoi pa ki yoi a yo esia tu maloua maloua mauta po lo lao
1: a ole a ma waifu ila inga maloua di ye feo yo nga
0: ikawa se lao pasengi malatua ole ma losi ol tangata ele o na e fua nga ile malo sul tanga cha onga ke le yo le sisi nga
1: ma di le
0: ola wo mo ye sisi fa te cha inga fa ngo fi la va fo le cha cho of basilia si uso le le alo le tu no le na molia
1: ia
0: ona wo ye tu ina le pasisi
1: ia
0: ona lo na le fi fi u pu na la fo
1: ia
0: or kana ka le le nga cha na matua le so fu fi tu fu tu sang ai fa swa ava
1: ia
0: na kasiar ku se se me nga tulo wal fa fo ngala nga pa u nga ye le na tawulu na ulu fo le polo na ulu nga ulu sima
1: ia
0: ma ma wo ya sei fo ia i lungo lo ta tu le si si ma le ika
1: esa
0: ai ka ku ke fa ya lo le si na yo inga i tu atu o le sa sila na ye ta tu le te wona o le tupu o le sa sila na e ono a afia ele soifu o tangatalia. A afia ima oila ele tulafono. Ono na wina. E kele yo awala fa ingo afia ima fa yona fa yele etano. Peno ta wala te mo sola. Halu, awe kiko ya manga iya nga kanga kafo. Wale ulufa fingo fia. Awe kia manga iya kanga kafo. Ilo tulolo le ngana la fangai.
1: Iya.
0: Kafo ufa varvalea uwa bora unga. Awe kwe ya manga iya. Faisi singa yoy nga bidi mtanga lue nga leo leo.
1: Mani.
0: Tala no ilo watali. Fa umul paki mo ni fa fumalia mal fari ai yeah. Wete fa yese nga yo inga yo no afia yo mal tu la fo a o fa inga fo ie yo nga o le ma wo yo le
1: o se fu
0: e se ta
1: bo ye pe wi fo ile kor koi i u lo lo nga kor
0: pe ke wa ad wa a tu lo a ka o le fan
1: ie
0: o nga ad wa ku le o fa fa la e fa sa nga mal fa la fa yo
1: ie
0: e le it is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth
1: it. It
0: is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth it. It is not worth
1: Malo. Ba, tan yo wa tan to go mai le fai ngol dei ve yaso. Si u i fo le telo ngal wen tu tu ma fai ba lo filima. Ya, an to nu fo ai longa e pisil to ngal fai ngol dei ve yaso li tu mo ba.
0: Mau kingo a fo i pole ale maluru ele marulu ala tunu tafa malu langa ka kaunga foi si tafa unga mase vanga fa uma ile vayaso ai ole fau tuanga mtanga luenga lelo tatu tafa fa uma makapoko tafa fa uma fifia tafa fa uma sanga le mu ole upumoni foi si malulu foi si puwa foi foi si savili fo ole ne vai tei mo tsanga ai ole fau tuanga mtanga luenga lelo a feula tanga fiela ma manus Mas isso é o meu caco farcavale, eu quero que eu cavale. Mas isso é o taxi. Mas isso é o UPA. Porque vai a cor, o PIA, o consolo UPA, a lesunga ali atau. Pomar UPA é faifua. Faia o UPA, mauar peixe, vai peixe, ah, não na winga. Vai isso é o UPA. Vai isso é o taxi. Vai isso é o taxi, o lu, a inga é o molili, o farcalapu. A feio é uma faina, é uma malu, se farcalapu. E é tão mafa malu, se la fia. Olo, e aí, se o lu, toa, o lu, toa, tafa, fafa, atas. Coquele, ma sangue, coquele, a inga, a fai que ele, só paga, o fumo foi o culman. O que é, o que é, fia fai panga,
1: fuma. O que é, o fangurum, lau, lau, alisca,
0: lala,
1: o que é, me, cupo, ele, bebe.
0: Kusanga alwa kwele se kupe wafafa ngudungwa la vula wa ala isa upanga wa hile pou
1: iya ema anga ya vwela usisi vwa ingofo hali tumudu wa
0: ah ula ula ufu ah watata utefa yase vwa inga yonu ti nga hili stanga tatafau wakulu unga saumudu unga uliska nga ufanguka iya kako farkarapu ula isi vwa inga awuchitango fira tatu tawala utefa fwino tatu sa e se ele tava urvanga ali a while nga tana a fie ilo songa le
1: mani
0: a la fie for songa le mola tunu lo tunu e ana nefia
1: ya
0: bo na tunu o se weekend fie fie mo nyamar fie demu pola malo lo fati na fo ku yo se vai sa vali mai fa fomar faro se va kusko so ala ise va ka faole no
1: wa le vanga ko ngorven of ka faor ka ma ka wo ko ifole ngo iskanga ai ne lo o ya malo usaro ko nga ke lo fa
0: ka ke lo foi do wingo que mi si lo fa uno wingo ya pora
1: e ya como fa ku per fa nga ngo ingo va ke mi ngi tu
0: la la for pit ya mana tu ta tu numero masani o le tas tas o el mtanga lwe ngalelo ise fa la bla fa fose ete Filipo tina tasi o lima e ma o el mtanga lwe ngalelo ile telefoni po le upenga cha failang ise o lava se vaenga ete fieta la noa ae le o se fa la bla fa fose no o lua tasi tasi va tasi o valu fa iva e le fa iva iva ila po la ele fa ia isa fa ngoi fa mbole e mo vai ir to uno fa to va so la va se vai nga fi te fia mala mala mai le tu la fo no mai se lo wa ya sta e ta ur vai nga le fa mangan fo la una pa fe wi se vai
1: or
0: ta to una nga le ne fia o le to to mani i lo si sino mo la fa fo ya fa mo fo le tu la u
1: Tu
0: lenga se man.
1: Kai lava.
0: Wo ya se weekend fi fi, mas se weekend man wea. Ai mo vai funga ya li akavoka. Lo le wa va kurva kana na lo kangi.
1: Ya. Pa wa ngar me un ovili me por kar kor, por kar le luor va ver un kofa kulo. Ya. Yo e va kani benga.
0: Le. Fe si ofa no no.
1: Ya.
0: O le le fi fi de ku ka video ki ki. Au le vini me la ku wesu me li akavoka.
1: Mani.
0: E ia fa mai singa le tua ia ila tau la inga to fini ia fiti pia fo ia ta mama le fa nau e uso fo ima tua ngane ia mau e o tau le fine mu le tua fa pia fo ini shor tato o tunu ia o mo le tato fa sa longa le nefia fa mai se lenga ngau le tua ia tau tau ia o tato do lang me leo le fa bo o ta pene le tua
1: ia la
0: ma o lana fa nau fa tani tato tu e filo ilo vese fo mu mua pe ali o son ivao se sio lu e ta tu tu fe lo i de ves fo mo mo se fo me mo ya
1: mo li am tu la kan fa tu tele la tu la kan tu mo vao ya ben tu la va pa i sua fa Ya mole tanto por que la me fue ni vain ole via via pero vi fue le lo antu y fue ngama lo long on fue ngol via so a que le cufa mai ale ai vili sa vea va mole mole tanto fue lo ya el de nave es fue lo fue tu ai me lo tele fue ngol via so ya va so y fue ya

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu. Aua ne iafe se atua o le ala. O le atua o le ala, e whaata tau lea I ni mala mani puapua ngā e a fia I tangata, e masani o na whaimalanga I le awala. O ni isi o upu e whaamatafi ai mala, pe a whaiu se tautalanga. A tātou te tea ma tau mā vai, ia ma māo ni mala ma ni puapua ngā. Aua ne I afe se atua o le ala, I lau tau whai ngā malanga. Aua ne I afe se atua o le ala I le nai tū o le tātou mafutanga. Ia tau nuu manuia I a inga o lo whamuri mai. Ia manuia lau whasau sauti.

Thank you.

Yeah.

e fai ngō fielo wō langa, pe a le leilau wha aperitania. O tatalai na neia wanoa e te lisi tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga wha aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi ti seni niusila foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha ape Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak

pausa. Esa felicidad y el otoño.

Kelesi o tau eki ko Sisu Klaish. Alahia e o tua ko e tau kamai. Mo e feo hi e lau maari e maa ni o ni. Ia te ki tau tolu maa wai pe ia. O tai ngata. Amen.

Uele te atonga Aotearoa, ke la langai mo ui ke kakato i a kalaisi. Whamalot ke te kumotolohan kotoa pe, kumomi a mai heo pe, tau kau whataha i pongpongu e ni. Koe whamawhana e tau whelongoa ki i heki i polkalamani. Pea kuia e tui mo whakatawange, hoko pe a ngai fasitat pe a me whareni, koe whakatolahi pe ke te kitau tolu. Koe ngā koe ngai whatongia o ku fuesia i ahoni pe a mo teu teo e pe ki he aho tapuna a pongpongina. Whamanato atu atai pi tau lai ni, ka teik mo tōruk fie tala mō pōpak tala monu, ka noa hiva tolu fit fitu, ta hanima hiva tolu. Ka whamanato atu ke tau polo kalama hoko, ihe hoko ai walu, ko e ongo ongo, pia mo e ongo ongo sipoti.

Alo, lo mà đi hội kỳ về mời đi con cứ đọc đi. Tôi sẽ mời bông bông nhất cử mời tao mời mong hồ cười của mời kỳ tài lên để bông bông nhìn mình. Vì tâm hợp phong vui xích thì cười hỏi cả là ní để bông bông nhìn nhập cổ á là bà nhìn về áo của ní cổ cầm mặt tạch hà mày lã cổ lộ mày nhạc để bông bông nhìn. Nếu mà phong kiểu của kỳ mà cũng mất cổ thể ai tụ cười hỏi ai à các bà phố phong phong kỳ đó phong hạ cười hỏi áo mà mình quả nhạc.
para mi cuerpo todo lo que yo pita que peo que en la página tunga o mo uyo peo pula ya ne hoy tanga tanga lo que pasa en este que en hay matakari kaku un tatau pe y en hay pitu kautoga pe o cual la malaba que inasia y en mi koya que está en la coi o po mahina mai o po sakala tukulaki ay pe y de taim kotoa en el ene lahian e pato tolo ko ni ko tokumai e me university korea o otako ko programa ko ki e weekend e april e ta ha statistika ko ya no sgani o ki ai to ko lahi o kakai de me pas wiki o ku na o ke mo ape e kai ke ma o na o e ko noan pa vo vo ko a wen ke pese te ta ta po nyono sunea o wafe wano kakai o pasweki o kikai ke mao hana wawe eko imini kwa wafuwa ya kitoko wa mana to wafe kutumi yao o kakai ni pasweki o kikai hana wawe ihe ponwan o tatau ya kime o sune wafe wanima ya ki sune kwa ya kihe wafe wano kwa pesete etahawa o kakai kwa ya ni pasweki o kikai ki hana wawe ihe ponwan ko e faka ka to ko ya ko nia o ku ta na we ko ki a ku mai na mai to pu ake ya ke pe se te ni ma po yo no ai a ko to ko ta ki ro ki to mano ta ha se ko ka ka i ta na we ya ko lu ku ko ya i e ko nuan pe a ku ya ke ta ma ko nga o to ko la ya a ka ta ko ya ni pa se ki a ki ka ha na nga we i e ko nuan wa ko ki ke to ko fitua o e kakai ko ya mi pasiki o ki kai ki ha na ma we e ko to ko ta ma no to wa ki ni ai a o ko ni ta u ya ko ya ko o si na e kai ha na ma we e mai na mai te i to ko ya hero tro ngan ko am pa ta la ki ka o ko ki kai ki ho lo hi to ka ko to po ai pe ai nau tola o kakai ko ia pasiki ko e pasi pe o ku te watu mai ko ke polau ai pop a ki Australia ia e wa ki wa walu ai ko te ko wai ai ko kau kau ki mai na ko ko to pa long weekend pe o kwane e te paki ai polau ko ni ka mo e pa no lo ko ia o te ahi e na e o i mara ko ia ki e ko nuan a ko ia ku mai na mai e toko lahi e kakai ki nau ka watu ki ki a ko ni ke pelo mati pe mo proprio a e ne ahi a ko ia e ponuan o ka hoko ai e te hoka me kakai ko ia o kai na e si asi katolika loma o po po ko ki i o hoko ia i sene e a ku mai na mai ko ki o ke e toko ni ma miliona kakai i Australia e kau katolika i ato ko mnau amadaki ki nau pilong waki te amo e pau e tūra noi konga ni e ke pai ki po ki ai ai tala noa mo ha po o tūtu ki lau ka huri a po lau ko ni e pe po ki ke mahi no a na koe lau ke ziliu a e pai no loko i ape ahi e nā o eo e pau i ni kai tēne ka tai tōla e po ki nau kawa tūna tau ki rama matai o e vai inga ko ia i pe paki ko ni te amo i tua mai ta mo ya ya mai e po plio ai po no ko ya ko asteria ko na tang pian ngom wala mala ke ma umat ni de po

0: Me más por ti, también tengo un hombre ahí colaba, porque se han cuidado con mi wey y Down, se han agarrado porque Glasgow y Scotland, se han cuidado con mi tía colaba porque yo colaba de ella y se han cuidado, más nada más porque Down y Metal y Down con cadena tomando, es más porque estaba poco y han tocado con patología y no han consultado con más wey Metal y por lo mismo. Ya mau poki pola ya dia bodua lama mea kona pola ko ke kena tai poki ka ta ti tala ba poki yo e pai no ko mai tau yo ti ka diwa mo o ke ti ka iwa a to ma tu ko ye ka ho ko te pire ko ya ne mai o nei polo e poki ke kona e New Zealand ai ma e mai tai ko la ko ya o ne polo ke na o kona e ti ko Jamaica Ipokia aeromia ki nikoia Australia i Jamaica o holo i poi Australia i ki tau i ki katohi ka mai pā ki tau i Polonise ka aaka Jamaica i au painolo pa Manuslan ki he metal koula ka mau ai Islandia ai metal koula ki a oko ke a Jamaica ki he maha metal siriva ki a ko Australia lewa na le mau metal koia Polonise i le marai koia oe neti polo Kula valeria te te au kuri hako mea ko kuongongo koko mai koe hii koe ni ae komi uegi. Ok, ai foi toko pā me I kanta, koe foi toko tā, foi toko pā fuhu ia. O kui kumi haro ki nao tole o se te au hini ko nao hola ki nao tole ia I Scotland. Peo pukei teinga ai koreanga koe ia I kanta, pata hapea mo Scotland ke kumi e toko pā koe ni. Ke prapoki ki nao tole e nao hola koe ia. E hili ae te au hini. O kia eko kumai kwa matala po meri Pakistani kia e mai tokutaha ki nao tolu. O kupuria e foki koia e tini I Pakistani. Pea kukei ngao e kia e kao polisi kia kumia ki nao tolu koia pānau. Vaina kua nao lava e spontika kua nao noko ae te ki nao tolu mohola I Scotland kai te nao kwa foki kia nao polmoa. Koe manae koea oe hoki, koe tini e black sticks, o kong nga urotonga te ike wat hoki, ihe ke au koe World Cup, o ihe manae koea oe hoki. Au kawa te kia e hoi tangata, ma hoi kwa tini ea, koe hoi tangata, nao pēs I Neverland, ke koe te o koe ke World Cup. Ia koe hoi kwa tini ea, o kong nao I Belgium. Koe tonga koea oe pia World Cup, koe wafu watolu na e, Kawat kaya tinika nusra ni tangata mifine ay nahi kapitwa at yung tangata kasi kapa at yung kaya nusra ni. Kagaya manakilay kaya kaya kaya kito ay kawat spot ko ni kaya kambiwa ni ka pukuha ko at yung kaya ay walk up ko ni kaya po may fight ay kaya kaya apito yung atini ko na nusra ni kaya kawat kaya kaya o hiri. Ya malay ko yung puhu kuwa kahapok ni Ongo ko ia pika kumo Joseph Baka. Ia me tukwa ki iko ia na e testi ia positivi ki e nao ia ki e cocaine. Kua whakaha koki na e komitipuhu na e whamaharolo I pia na I taofi ai e mahina tolu a Joseph Baka. Ko ia koe ia sivi koe na I lo ia I kune ngau ia ki a e paito ko ia cocaine. Ia ne fo iko ia na e pakao koe kuhu mo Fabio Watley I Londoni. Kua whai a tamo pao I a weekend kuhao pe a Joseph Baka ko I koe nao hala na I kaho ko e tangata ko I a kuni teo ni mea kai o I a I pai to ko I a I a tapu I a kai ki mofua ka makato ngai a I tao ki ko I ma ki I whakatai ni ko I a Joseph Baka ka kumahina mai kua ata a Joseph Baka pe a kune ke fia ke toi peinga ke hoko atu ke kuhu I he Tau tonga koe ni ka mole wawe ni mai ke pakahoko ai hoko atu ai ne feina I he marae koe ia oe spoti. Kua pakahapa ke wikeni kua whiri ai whai ako koo ke kimi toka pitu koe ia New Zealand. Ai ako whiri hakei a Willie Rickards ke hoko ia koe whai ako ia ka mai tini tato toka pitu. Ka auki ai ai tokoni whai ako ko Scott Curry. Matapuli ko ni na ba ina tatu ko fit ko pa na usilan ka iho ko ake ko tokon pa yako Ya karena ke molien mesen ai na ni tau ke tau to pitu ke vai ngam ao preki ke hoko ia ko e performance coach ya mai ti ni to pitu ko ia anuslani ai ia ko e na te te wa tuia ka boya ia le pau ko di ke na pononga te tu mo pa ia ko ke au ki olimpiki i e wa wa maru ia koe mai koe ia o e oliki ko au mai ki takai koe hono ua tolu toi pe po i takai e pā pe kakato a e takai koe ia i ka koe tonga koe ia o e ki ki e takai ua tolu na e tau e Cowboys mo e Titans malo he Cowboys e Titans a ke kai koe tolu noa ki he valu ya ko Warriors na tau ki mai tin na Panthers ya ma o Warriors te Panthers ya ke kai ko wan ki tau da lo ke va a Rooster te tin na Bulldogs ke kai ko wan no ki tau va lu pe ko tau ko ya a o ni tau ki Storm pe mo si Eagles ko Dolphins mo Broncos ya a o ne ki mo Rapids pe mo Eels ya ko pom pom de tau ki tin na Raiders pe mo Knights Dragons pe mo Sharks ie au sapa te ia ie mara i ko ia o e ni ki ia ko e to vi an ko ia ki he NPC ko kamate ne kamate po ke vi kosi ae ko e mai tein NPC na e tau e ti mi ko ia waikato mo te frenti na maro he waikato te ke ke kai ko to vau ki hawa anu ya maro he testmen i no fapa ki kai ko to taki wahipa e tau a Countries Manukau mo Taranaki, maroha Taranaki i Countries, e ke kai kua noa ke hendema. E a maroha rewho ke tina o tako i tina Southland, kai kua pātaha ki tāwha. Na maroha tina kenta peri i Okalani, e ke kai kua tō walu ki tō taha. Hū mai po ke a Pichimo Unga e konga hono ua, o pangaukai hape ka tāo e mii pura osi o maroha ai. Kenta peri i Okalani, kua tō walu ki tō taha. Oi tini koe a Northland na tawa ke mo tini manu atu na maro he Northland i manu atu ke kai pa anua ke ta pa ka maro he lewa Hawke's Bay i Wellington toni ke kai ko ni maua ke toru toru koe e tua koe a ke wikeni a ke takai hano ua na e tau po ke anu papa ke mo Countries Manukau maro he anu papa ia ke kai ko ni mahiwa ke ta haiwa ya pe tawa ke Taranaki de mo waikato ane pia, malo hi a waikato ke kai toru walu, ke toru ua. Ko ya hauni, tawa ke tina o Kalani, pe uwelinga toni, pe o Plenty, pe mo Northland, Hawke's Bay, pe mo Tasman, pe mo Pongpong, tawa ke a Otako, mo Canterbury, Manua Tu, pe mo Southland, i a hau ya a Pongpongi. Ko ya pe a hau ya NBC, a ko i he ro Tongani. Ko ya ko marai ko ia oi rapolu pe mo tiskoni e tua ko ni ko ka ko o preki ki ta Afrika ai ko e ko tua ko ko ni ko ka ko e vai na e e te se fa e mo i ho i tau pe mo tau ko ka e fa ai ko kamata ko ke tau ko ka ba e ko tau wa ki na tara ka ni hengia ati me o preks pe ti ko ia Stormers ya na maro ya opreki de masto ma se ose tau ko ni hu a ke kai ko to valu ni wata ko tau mari ko ke ni mai na mai la la ti mi ko ya South Africa a ke ti ko ya Stormers ya na la va te ti na opreki ni hu a na maro ka ni ate kon ki me ate pa re la te a pan ki pa lo pare ma ko ma ke to pa ai ko ma po po an ke na tu ni ko ki a to ko wa ti na opreki o na tau to ta to lu ke e konga o e watu e me timi a Stomas e ka ngatai plati me pati ki hala ki keke e anga koia o e sio e vaina ka koe sepu ia i kamaku o kamatale reite a e tua e na maro ko ni e kulava ta to koi tau fitu ko tangata vaina le reita o e aho ko enter Leonard Brown ko tangata vaina ia o e tesko ini kai ngā tai, kai ngā tōi rei tōk mō vai ngā pita lā kai, i he vai ngā koe aho ni nai, kei pūkho ki tō koe ulaku pūkho vai ngā ni kai ngō tangata tāna kua wat ki tīmero kengi, ko siare lawaki, bè mò jòs chè kòm, nàn thù mai bè mì tàk bà tì, bò gàu bì lai nà kò yà kò pòng pòng yì, bè nà bò bè bè bè kò mà lò hàn kò yì kò kòm tà lè lè yì, bè bè tè wèn, nè kò mà lò kò yì kò kè bè mè nà mè bè bà lè dì, bè nà tù mà bè bè kò yà kò yà kò nò kà. Bè nà kò hà mai yì, tunga ko ya oi mas ko ti ko tim ko ni a wori na to ni a tanga ta ko ya ko kristi a tuple si e la ko ki a ko ha i to ta ki si ni ki ko ki squat ko ya ko ki a a pe po ke te ure ni ko te ki ta ki na pi ma o a a kristi tunga ko ya ta ni ko ya pe ko Tora e ni pa na ko yo ki to ma ko yo preka wei ok na ola ma to ma ua ki ton a ko ku ha ma wi ken se ke ko ni ta ko ni o ni ma ton pe mo ko la ni o ku ku mai a ki si to ble si o wai ma se ken se wai na ko ni o ke ke ko ko ai ki a ti e ta ma na ki ke ki ta o ta ma ta a to ma a pe ya na pe pe ka po to ma ai wai na ko ya ki si
1: Kau kemudian.

0: paha roto jadi liwe fonga iyo wikeni aya kai nga kai kamata ini tu kuma yang high five politikare na nga high four two two o kuma ho inga obi to kai tau fato kanga inga high four two two kwa nyuk tu kuma e tau teu teu ge mau ge fei fale area kamata fili kimua iye aho waono o katopa malo ho mau mea mai kwa wanai rakano ata
1: Malapito ana ho ka fata mai mele jo to nga atera pong ini dalam mono te pigi ngai fato ngi ak fisi mai mi hena. Ui le to nga te ro ake la langa mo ike ka kato ia kalaisi. Ko ta mi to mini ti e wo fuluma ni ma pe a hoko a hiwa ko a ho to na ki e ni ko no valu. A ko si wa no wa no. Ko la vai e tau ongo ongo pe mo ongo ongo spoti pe mo ki ongo ongo no pe mi he fonua ko ongo ongo pe mo ongo spoti na fa ho ka te tanga tai fa ka ko fin manukia pe mo ki ongo ongo no no pe mi fonua na ho fa ho ka te e ana hila kanonga ta fa mana to te pe ko tau polo kala ma ho ko i he ho ko a hiva ko e tala no mo i lele ia pe ku fa am ke fa ho ka te he tanga tai to ta vrien puloka ko e tala no a ko Hafe ai hong fulu pia fitiai pia monu ni a halalilo. Pia koe whamaa popo e wike. Community sharing whakata te taulai nehi o si wanoa pia mi hong fulu mataha. Koe aku ne loto lele ike ne vahe vahe. Angahi tāpuaki. Nane inasei fononga anga. Pia ku ne loto lahi ke vahe vahe ihe o pehe ilo naho koe a koe tokoni. Pia mui whaloto lahi ia toenga ki tau tolu. Kai ngā tōngā o Aotearoa, mō ki nā tōruk nāu mea mahi heo pē, pēr koe whakamui ki tāu tōk māwai i hongo fulu māua a ho a tā. Whakamāwhana e tāu whilongo aki i he polokala mā reti o tōngā o Aotearoa i pōngpōng koe ni, pēr ku whafunga i atu ai o whanahi a teki mō tōru fē pē e tāpā e whanua kumō iai, atu ai o whape mi he lotwhare o reti o tōngā o Aotearoa, pēr ku iai pē tui mō whakatawange, oku tōka mahari e mea kotoa pē pē mi a pina.

Uile te otonga te aroa ke la langa mo ui ke kakato i a kalaisi. Iai pia tui mui whakata wangi kua ko penga hi fasin tātpia me whare ni koe whakalato lahi pepea moe. Whakalelu ki o tangua hi loto, koe ngahi whatongia oku amanaki ke whakahoko i a koe ni pia moe te teo peki aho tapuna apongpongina. Ata pehi wako e ni ki te motore kau kolesitu tuku o e marifihi pia mo siulik tapu pia moe teo e katoa ngaki ahoni. Tala mo nua tai peki e ngai whatongia o ku amanaki ke whakahoko i ahoni pia kufa. Iai tui mui whakata wange te mo wausia a fiefia i aho koe ni o hange koe ia oku ma uheki motu ani pia mihiloto whare o e reti o tonga o Aotearoa. Ate pehi wako e ni maaki motu olu. Hono katoa.

0: Uele te tonga Aotearoa ke la langa mo'u ike kakato I a Kalaisi. Whenga marigo ni te tau kolosia ke la ine, ki a te wita whakatai ka wuka me kautaka tānika I o miha ngongo pe moha update pe mihi I a te malo pito te wita.
1: Sia ne malo mo e tau mua kongpongi, pe a malo e lau maria au eiki pe mo e rei ko tau kāinga tonga na kotoa pe. O mea mai ke tau polo kalama are tio he pongpongi. Tau tomu a whakatai pingi heo tua ko hiko e ne whakataula maha o ko whai ma tau tolu. Whakalao lao e whanonga anga ka tau tu uta mo ui ke toko na ki hono ua o e walu I mahina o e tau poen. O ko tau rea pia e pongpongi ni sione ko whakatai pe he o whai o tua. Whai ma tau tolu ka masi ka inga tonga hono kotoa pe. Nau mea mai he ngalu o pe, mea feitu pe I mamani, nau mea pe ambe iai. Tau kau ngā whawhetai he ofa pa mo tau hia e o tua. Kua whai ma tau tolu, tau lawe monu wai. Ka kau maso tau ngā hi whamiri si on, eh? Uroki pe si on, kau whawhongat pe, kua malo. Whawhongat e pure, kau mae motuani, matoe ngā kau ngā aua. Oe, kau taha tāni kā kāsi, papa toi toi. Pe koi au kuilo, ako tu asila oe whaka mo ui. Ai fa ma lo lo to honga ki o tau kai nga tonga hono ko to ape na ke ya pe mai a o mi mo mo fa la la ki ka uta hani pa mo mo tu an o folo ata o fa fa tonga e ka uta hani pa mo tau community tonga a fa ma fa fa nga te fa ma lo lo to honga ko wi ko e ke se nga we a ki ko tau fai a weekend a tiriva toi e me alere e familia e ua I he weekend mo tonga whai mo ngā ue ki he no ai whāmir, ai whāmir. Ka koe koe whā mālo lo to hou ngai ata me he motu ani ki o tau kāi ngā tonga kei omi o mō whālala ki he kautahani pa mo motu ani ke whai whātongi a māki mōtō. O mea lere taha he umea lere na tiri wa he weekendi alu whakataha mo no kespe ki koe pānga tolu ase. Koe si he maui ai whāmiri koe ni ki he nau mea whaka eiki. Na e whakahauko ania. Ka koe toko ni ai motu ani ko tau ka. Nga hange pe koe mea sione ko whakalawe atu ki ai ki mua. Se kau aki mga ngahi se ni ti pehe ni. Ai fie mau e ho tau ka inga. Fie mau e tau ka inga inga se ni ti pehe ni. Kau kei whakamanatu pe he motu ani ko tau ka inga. O ku kau pe ia I he mahu inga o mea lere mu whakatau. Pe au totongi whakafoki. O kuia e ngahi kautaha mea rere unau tuwa ki koe mea ofa. Ko mea whaiteri hape anau tolu kau kei whakahape he motuani ko tau kai ngā. Koe ngahi se niti koe niu kau moia I hono totongi whakafoki. Ka kukutulu tokolahi foki si hono tau kai ngā munau fie mao. Ngahi se niti koe ni ngahi whatongia whakasiasi, ngahi whatongia whakapamiri. Oku aonga au pito ki ai a ngai se eniti koini. Ka koe koe fua maalo ia mo tua ni ko tau kāinga. Whaafea tio ni ko tau kāinga tonga no kotoa pe. Te uihe ia te pehe aho ni ke sai fatongi a maha tau kāinga tonga. Ki nau tolu fie mao ana ungahi mea lere. Ko mea lere kona e diriva he wikeni ko whanki I kāi ki susuki sui. Ai pensin lere I ko mo tapo kepe. Ko ngahi mea lere u fie mao tau kāinga tonga. Tau te fito kakinau tolu o ku ngā ue mama o pia mei api mo e whelere aki whaka aho o au ngā e whanki mea lere I ki peheni. Koe tau ngā ue aki ngai fu mea lere koe au ku kai pensini he kai ke tau kei se ni ki aki hono utu ki nau tolu. Ka koe whanki mea lere au mana ko tau kai ngā no ave he taimin koe ngā pe koe mama fa koe ni ai pensini. Ka koe whakafe au bongbongin. Ina utolo kotoa pe uke ma o na ngahi mea rere ki tu utaki mai pe. Tu a sila e whaka mo ui, te ui ai pe aho ni ke whai whatongi a maki mo utolo I e tawha aku e whaka tau mea rere. Mako ki mea pe sione u whai ke halawe pungpungi, tala munu at pe ki ngahi ngafa ngā au e aho koi, o whake mo mao ka aho ngā au e rere I aho ni, ngā au e fie fie. Ko tu a sila anga maheni ai pe, fika fitu ngea utaha fitu, I he Great South Road I papatoe toe. Fitu taha fitu, Great South Road I papatoe toe. Fika telefoni I beko e ua fitu noa, whanoa, whanoa. Ua fitu noa, whanoa, whanoa. Beko fika toa e motu ani. Koe noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. no awataha taha fitu fa no anima taha fitu peko o tohi tohi mai pege kupesi Facebooka e Messenger o te evita whakata i kabuka o te utoki fitu utaki atu ke ta tala noa whikau a mga fie mao whakamea lere hono kon toa pe mawa ki me pego whai ke helawe he tai minisio toi ngai umea to whakato atu he ta polka ma he taha taha pe o kiai kai malo o pito mao whai ngā maarie ko au te evita whakata i kabuka me kau taha tāni kā kāsi papa toi toi e maloho mōmea mai ka mōmea.
0: Mālo pito te vita ka whata mai mele te otonga a te aroa e pongpongo ini. Tala mōnu te peke ngahi whatongi a fwisia mai pia mihi iat. Ta toksio hi he tātaha anai. Mālo pito te vita.
1: Mālo sion, o whata.

0: Ui le teo tonga a te aroa ke la langa mo ike kakatoi pe ya kalaisi. Ko tatai mi o simni te ewa pe a me he hiva. Ka e whangamari ku ni te tau kolo se ke helai ni, tari tari tangata eki tau ta, William Buloka, ke whai ha whakatala noa, pe kene whai ha taratala i whare mo whakatala noa he ilo na tokoni. Ki e kakai tonga a te aroa whekau aki pe a mui mo ile lei. Toke tā, mai tā mai pungpungini.
1: Mālai tā lawa ke pungpungini.
0: Ia mai tā mau ke pungpungini. Ko hangi e ko manatu i ko e tā programa whakamui mui nai mahana ke live ai ki whekau aki pe a mui kansa kiri. Whekau aki mui melanimi. Pe uk tonu e kumu manatu ka ku tukat pe kia te koe pe koe haa mea e whaiga haa whakatara noa ki ahoni pe koe Powell Kensa pe koe haa pe haa mea whaiga haa whakatara noa ki ahoni he ilo nga toko ni ki o tau kai. Ngā, malo pito toke tau.
1: Malo pito pe koe kore ke u whama malo te ngā hei tala whakatap ko toa pe kwa tau tau wā whaki pe a whama malo tō kati mo tolu mo whakata mai ha mo lotu whare ke ma wafi a te pongpongini ke tau pōtara noa. Ko program fokeni o tau whanau mau pe kiai, pe a tu tahe mahina. Ai au ku o ku whatau mua pe koe polo kalama hange peha tau ki se pōtala noa aki. Se kau aki mo e tau mo uilerei. Pe a moina pito koe, koe polo kalama koe ko hiri na lahe tau tokanga ki kansa. Pe a kena e whakate fito e whakakau kau koe he tau program ko kohiri. Yo no whakaloto lahi pe mono u ki o tau kakai ke nau kawa tu ke ngahi sivi o kui pe koe sivi toka mua ki mo uidere. Ai o kuri ngai ni ke health screening. Ai o koe ngahi sivi koe ni koe ngahi sivi a o kwhaia ki mo lolo tonga pe te mo uidere. O koe kuri ngai ni o ku asma ngai whakai longa pe ku te puke. Mana tu ka taimu koe tau te whito ke kansa. Ko tai mo asma nga fa longa o stere he to mui. Pe na tau lave pe ke he tau pota no ko he programa ko hiri. O ku lele a pito nga fai to o ken hanga o fai to ai kansa. Ka ku pau ke fai nga fai to o ia ko ia ki mua i he toki kamata ke pe koe asma i ai kansa. Pe ko hi ngai ko mahau ina au pito ai ke tau kawa te ngai sivi toka mua. Ai koe ngai sivi en lolo tonga pe o te mo uilerei, o ku te alpe ke ta sivi ke na aku iaha ki whaka ilonga, hei hangre koe tau lawe. Lahe ngai whaito o lele ia tine lawa ia whaito e kansa, ka e toki aonga pe whaito o lele ko ia. Moi fu poto koe ka utoke ta unau toka ngai koe ai ngahi maken kawa e kansa. E aonga pe ka pau, e whakahoko ngahi ngau e koe ni ki mua. I e toki kamata pe koe, asma e kansa. Ka pau e, te ti alto mui e tato ai koe, konga lahi fok pe koe tahaia o ki wha matala ko wha ampe ke wawato tau kai ngā. Koe pese ti lahi o i kakai tonga, te mui kakai pasifiki. O toki ilo pe unau kansa hano lere aki e nau toki whare mahaki. O kun kai ke kawe ai potunga o ko ngole la ki fare ma ki he fe tuk to tong ke tok ilo e kansa e ko taimia ko ya ya o ki kai ke to fa malava ya ke fa ha to koni leong o poto ka to ke ta mo le le a fa to ka ba e to ki ilo ang pe ai o ku te ma ki te kansa e tu ko nga ko ka ke te lava ki to lue pe ku o si ma fola kansa ya. He kai peke te hato ke tā poto i toka whaito o le lei, tene lawa o toko ni e tawhaka. Kaya, ko mea mau inga pito pito he tau tāna, ko nke mo uleri, ko tau tāna noa ni ke ngahi mea, o kui ho awhi ni maa pe mo hoku awhi ni maa o ku. Ke ta hanga, o ku ta pure whakawa o tau a ki ai, pako tau a pure lahi tāke, ai ko tau tāna noa ke mo uleri. Mati, nā, tau whaata lawe peki ai, ko toke tā ae me whare maki mo ne si, mna poto apito na tolu ya kau kena poto na to heta kau ke pau kai ko na tu faka ngai na to kau ko na fatongi na to geta ho ya te moideri ko tai mo te puke ai ko men e ako ka kau to ta ko ko to ko ni na ko fato geta ma ke ma wa ko ma to ke moideri ko ma wa ko ma to te mo o ku ya ne o fi hala ki te moideri te mo ma ma haki ai ko tai ne to ka ngai to geta ko tai ko tai mo moideri poko e pe ia pe moa. Poko pe kong tango fambe, I he tau programa koni o pongpong ni ki te whaa manata te moa, tau te whaa pe o tala noa ki maha inga koi a koi. Koi pe koi hae mo uyeri. Pe a, mahina opita opita pe I he tau whaka kwa o tau tauria, pe a wahi pe whaka e tau whaka kwa o tau tau koi mo uyeri koi kai ki te puke ha maha ki. Pe a kai ki hata maha ki tau hi. O mani pe ia, kai koi mo uilere ia, koi hi, he koi mo uilere ia, kai koi mo uilere pe ai sino. E nea ngā wahi pe ta wha mawha tau tauria ko te mo uilere, ko te sino mo uilere, kai ke te puke, pea, o mani apita pea, mahu I ngai ke kau he mo uilere, ka koi mo uilere ku tau o si pe mo mea e pe mo tauria, o kai koi ngata pe he mo uilere ho tau sino. Kau pau ke mo uiri hata wata mai. Pau inga mo uiri hata wata mai tau tau ke nonga. Aku lahi au pita au pito e loto tao tao mia. Lahi au pito au pito ai ata mai mafasia. Nea mo uiri hei pita o tahe kano sino. Ka ia hana maha ki tau hia ona whaka sino. Ka au ka pau kia hawe sia whaka ata mai. Pe kai ia tau pita tau mo uiri hei tau tahe kia. Ai pa o kia ngata pehi sino kau kai mo ata mai. Toka ta whake taha, o ku kawai te mwe tau tokanga tau tau ke mu uiri, o ku kawai mwe ango e tau mu ui whakasosia re. O ku lahi au pito au pito a ngahi, tau tau te whito ke tau nofa whakatonga, nofa a kāinga. O ku e ngahi, we ngahi o wau e tau nofa whakatonga, pa tau nofa a kāinga. O ku mahu inga ke tau tokanga ke. Pia ka pahe, te te angoe ki tau kai ke te malawa. O whakakakata ngahi whatongia koe he tau nofo a kāinga. Pea, o ki kai ki te ngoi ki tau ko te mo uilere. O ku iai e ngahi whatongia ki te whai ke mātua, ke tuo whiwhine, ke mehe ki tanga. Koe tau ngahi māri, kātonga māri, koe tau ngahi kātonga putu. Ka pahe ki te lawa ki te ia o whakakakata ngahi ngafa koe ia. Pea, nao mo uilere I pehato sino o ki te ia. Ka kai ki te ngoi ki te ia o ku te... afa afa te mo do ko ke te fie fie ko ri he ku e sia ai ta malama ko ke te fa he tonga he fa tonga ai o ku kau me tau fela ve me tau mo I fa ka so sia re I he mea mau I ma opito opito pe a o ku pa ta fa ke ne o ku kau mai ki ai ai tau ngai mo I fa ka loto ai anga e tau tau I tau wa o tau wa pe ha ma inga tahe tau no fuatonga ho tau lau maari ho tau vaam ho tau otua e tau tau he tau kau taki lotu e tau kau e tau tau he tau hou eiki kau e tau hanga o toka ngai ho tau ngahi kupu fi kau aki o maho inga pita pita ne kuke o si mea e pe e koe ia ko e taimu koe kui kai ke la vai ke te hanga kita o tau hi ho tau ngahi vaam Mwenanga koe tau nofo whakafonua, anga tau nofo koe koe a kāinga. Pendeongo pehe koe kia hao maha ki tau ki ouia. Ka ue sia aho to loto, ue sia aho to ata mai, pe ue kai pehe re vaia ke te lau e ki taia o ku te moudere. E kono mōni, koe kufampe ke te wha manatua te manatu I ko moulerei, koe tau moulerei. Ko koe pure ki ai, mea urake ke manatu. Pe koe no wā. O ki kai koe mouilere I pe a sino. O kai koe hinga peo koe ki ke tikei ke ilo pe ku ke suka pe o kai te ke toto maalunga. I kai o kai koe ngata pehe mouilere a sino. Ka o kawa e fie maare a tamai. A nong a loto. A te malawa ke te nofo tau I hato ngahi wā I anga e tau nofo whakasosiare. Pe mea te pu foki. A pau ke te ngoi ko e te moi whalau maare. O we mea ku te tui ki ai. We mea ku te maho inga I ai. O we mea oku tau moa ke e te moi. Pea ka hire moi ko e ni. Ko hara mea u hoko atu. Ko ngai mea ia. Oku maho inga au pito pito pe aku. Toko ni ke tau moi. Ke tau lawa I tau toko e moi. Ko e ku tau moi dere. Ko tau ki hafi si mai pe. Ke fomara, ne on kato e tau lau koia ke mui hata lau maari e mui hata ata mai me mui soka sosiare. Tako mea kong tau haa mai koe ke tau tombo meko tau fi tau laki ai. Tako mea maha inga o pita pito ni ke tau tokanga ki ai. Ai tau mui nere faka sino. Ke koe mea haa mai ki tua. Koe deonga te lau ki te kataha te pehe sai pehe tolo tope. E haa mai pehe ki tua. Da ko ni ha mai ko ya a ha mai i he fo tunga ko hotau sino. Ka pa te ke pehe ku te mo u dere ka si o te ka kai ke fu sino pe. Pe ko te mo ke alu ai o kai ke fu toka mari ho alu pe ma ma tai mi ho pehe ko ke mo u dere. Ai o ma nga bi da pe ke ta toka nga ka ko fa pe ke ki mo minute si ke toho mo ta toka nga ke ho no ma ho inga o ta toka nga e te mo u dere ko hotau sino. Pea, o whaingo fua pe ia. Pea, o si mahina pe uta, o si ilo kato e tau tole ngā mea koe koe e mōdiri a tau sino. Kono moni mea fwa ime pe tole pe wha, o si fwa moni fwa sae nisi. Pea, o si ilo ia ka pate toka e pita ngā mea koe ia, e mōdiri a tau sino. Pea, ka mea uluaki pe ia ai, pa koe, pa mā koe taha pe nia mea fwa ngā taha koe ki tau tole, tau te fito ke tau tole kai ngā tonga. Koe tau mā mea tokoni. Kau ia he mea mahu inga apitopito ke muudere iko hatau sino ke mahino o tau mao mea tokoni o fukatu muudere. Mahi apito ai whakau kau ia koni tau hanga fukahingoa tau mea kai ko mea tokoni. Kai taimi lahi. O si koe tau kai e tau dolo hangi eko kine tokoni ia ki tau. Kai kino te lau tau tu ku te te fie mohea ki tae o fuu oma fuke kai ia. Tau ke ngai mea kai koe kute kai nyawa e nei fo ane. Ka uhinga fukia kwa mea kini hanga toko ni ikita. Ka taimi lahi ya osi e tau kai tato le ngai mea kai ni. Te tatawa i vaya kito kente te lau hafaha mea pe puwahe te kai ngai mea kai poka hai fai nga uhinga. Pea kumu osi mea ipe moto kwa ku kwa ku ware lawa kwa ni hanga kwa whakatapu. Kumu osi mea ipe moto lue a mahu inga o te toka ngai a e te mea toko ni. O kai ngai tape i e kalas mea toko ni kwa ku te kai. Fautouta ngā pēk hanga kwa tau ngai mea lere ku mō whesononga aholo aki he ngai mea lere. Ka pāku ho ko kā koe kā utu pensini kā ko utu ha tī solo. Nea ngā whaka afu afa e tī solo mō mā lohe ngai lolo ngai mea lere ko utu aki tī solo. Ka uhanga ya koe ki se ukai koe mea kai se unga ya ukai koe mea se unga ike makwe e iwi ke ngā ui ho mea lere ko hui na wha ui ke mea ke. Pe he tofta tau sino. Ongle ngai mea kai uku se unga. Pea tako taf te fita pe ngai mea ko ni ta osilo pe dopa ko tahai ni ngai mea ko tongai. Paka sisi au pita pe ta ofi. Fulahe tau kai da tonga ngai mea kai ko ulahe ngako. Pau mo usi nyai pe moto dia. Ngai mea kai ko fulahe suka. Ngai mea kai ko ulahe masima. Ko ngai so i tolu ia ko, so i tolu i kare ko ia. Au to tonu ke tau tokanga kiai. Paka sisi te faka feunga. Ke owai hoko e tau mea o tau kai e tau tauria. Ko e mea kene te hanga ia o toho tau i ni. Pea o kai kene hanga ia ia o toho ni ki tau tau. Ka o kene hanga ia holoki e tau mo uileri. Ai ko mea mao inga o laki he tau. Toka ka ko koi ke mo uileri a tau sino. Ke tau toka ngai e tau mao mea toko ni. Ko mea ua peki ai. Ka ua te peki he tau kai ko tau mea toko ni. Ko e ngahi mea ko mo te whaka atake whaka huu mai ki hoto sino. Pea ku kau au pito au pito e ista paka. Ai koe mea koni koe mea pe tau whiri kei. Koe mea kai ku pau ke tau kai tau tau lia. Koe ista paka ho whiri a au. Pea ku to tonu au pito ke whakapoto poto e tau whiri he ku. Os mahino ai mau mau e ta paka ai mo ui le lei ai sino. Pea koe mau inga au pito pito ke tau whiri pito ista paka. Kau he pe moe whahina fonga ista pa ko hetai mini ko to veipa ai ko una fonga so e na fonga ko na pe ke te ma pe ni ko ti ni ko ri ka e o to ma be holo a bi da pete mo le ko me se la ve mo ista pa ka o ke mo le re to sino o fi ma ki ta o fi ya ko me na ta ha ko pa ke ko ta u ni ka ma lo o se ma he na o bi da pete to ka nga en ai na hi me o bu se la ve pe ma de tau tui so alotu pe koe ngai mea koe. Ka koe ni mau mau ko koe he kawa malohi o tau sino o kumahino opito. Pea koe ngai whare koe ki he inu kawa malohi. O koe ngai whare koe e kau taha muia maamani mo ngai kau taha toko lahi. Ke whaka feunga pe aige oua e tau furahe tau ngai. Ka koe e tanga koe tau nofo whaka tonga tau tau dia. Ta po whakawa te rai me kawa tonga. Ta tau pe kawa parange me kawa tonga. Kawa malohi me kawa tonga. I he ne mau mau iso tau sino ka pau kai ke tau hanga toko ngai. Ai koe, koe ngai mea se lawe uaki koe koe ke mo ulele iso tau sino toko ngai e tau mau mea toko ni. Pea toka ngai mo ngai me ko tope tau hanga o ta naki mai ki he ki he ki tau sino kawai sta paka kawai ni kawa malo hi pe mo ngai fai nga fai to o kona tapu mo ka to ngai me ko ya ko ngai me den hanga mau mau i ai mo ngai ri tau sino ai pa me u lagi ko me ko tau o ku tau hanga o ta naki mai ko me tau kai pe tau fa ta ke hu me ko tau sino ka ko me se ka wa pe ki mo ngai ya ke te longa mo ui tapa longa mo ui ko ni o fa ta ta pe ta o ta do ko ni ma to to a nge pe o me ji algo o fa malo si do ke le da nge ka sa nge ko ni na ke ke na ka he o lo pere ki me nga ta ka pa ke te ai sa nga fa malo si do o fe unga pe mo to ta u ka ko me ma ho inga ta ha ke o ana to e hala ha a pe ko a ko to a pe o o fa ka ka u ya ka pa ko ke lue lue ke o to si i fo he fo i fo step pe tolwa se ke ni ma se i a pe ko fa ko ka pa ko ha fo wa me de to no a ko to pe o to don ki fa ha ki na ma pe o ku ma i nga ne ke ke nga nga we a ko to pe yo al ko fa fo ma si no la hi he a ta pa ke hala o pito pito ko he to na ko wi ke ma i nga pito pito ke ta mo lo mo to ko nga mo lo mo mo di fa ki ta nga nga ko to don ke ta ta ta ke te mo we ta si pe o hu to to a pi pe pe fai nga hinau ko ya ka ke pe ke ke mai no o te nga nga longo ta to ma to tua ma ho bi ke ta la ka te mo ta tu e te ke ta wala ke ambe a fuma la o papa o ka ke o sia pa te langa tu ai ki ta ngo ka pa ke sima o ke te tu no ki la ke hai hai ai te pi ho to su o ku te la pe ta ka pa to ha me fa nga mo ko puna ai ki la la la lo te tu ire o ku te la pe pu no ke ko fa hinga le volo ya pe ka tu ku nga ya o mo u le le ko ko ku ringa kai ke te nga nga ke te longo mo u e a ho to pe e fong of ok fe unga pe mo yanga ho to ho to sino pe ku ko ko po po wa ke ka ka to pe ko pe fama sino le le ta ko te lu lu ko ka ko le re ko te lu lu pe ko te lu lu ko ke te lava pe ke ipota la noa papa be be lu lu pe pa ke kai ke la ba to to ele a chata fu mai lo fu fu fu ba ge o lu lu to ki holo ki so da papa be lu lu to ke la ba pe ko hi ba mai lo fu ma ma ri o lu lu ko ki me fu ai ke ke anga ko ta fa malo si no ka ma ina a pito pito he a ko to pe ke fai ke ta mo u long mo ai ko langi pe ko ta to nga e ta ma me to ko ni mo me ta fa hu me ko ta si no pe ko no wa ma u nga pito pito ke ta long mo u pe ko me fa si pe to ko ko be no to lu ya ko ta to ka nga i ke ta si e ma ri e ma u nga pito he ni ai la ko lo lo e ta mo he ma lo lo ko ta ha ya o nga hi firi la o ta fingo ke ta mo le re ko i kai ke tau maa maa lo se ungo toko tau tau te whiro ke kira to matua tangata ko e o whai kawa pe a tala noa no ia pe whina matua he tai minika kai ke maa lo lo ko whafufu ko whakasai nisi o kai ke tatoni ke tosi isi hoa fitu ke hoa hiwa i he poko toa pe a e te mohe toko tai ule lei taha ke mohe ke o te te tefu oma te vaha e hongo fulu me taha taha po uri ko e tai mile lei taha ia ke tau mohe ai pe a o ma i nga pita pita ke ta mo se mare pe kai ke nga ta pe ko te malo lo ko te mo ka o ku hi no fuge ke ma i nga pita pita ai ai ke no nga to lo to to ko tai mino ma i nga ya to ka ke to ke te mo i fa ka lo to pe ha me ku te tu i ki ai pe ha me ku te ma i nga i ai pe ha nga me o ku me fa sa nga ta ya i ko ke ke fa nga ta i ho mo he ko yang ai me o ke si si ai ko yang ai me o ku hanga faka nong ka ku ne faka si mari ko ko ko ko na hi mo ui a faka lotto ia faka si mari o ku ma e na au pita pita ke ta to kan he ta u ke ta mo de ta ko fa si pe ko fa mo ke fa sa ke ta pota na ko ni ke ta so manatu at pe mantu ko ko e o ku ke pure ki so mo de de ku ga pe to ke ta ko ko ne si o ko ko fa le ma ko ko pe kapa ko ko pure faka ka ka faka pure fai tu tu un pa ke lea mo ke na ue ke bai no ko ko pure cho mo o te ke to no foko faka ngo ngo tu ke ne mo tai ko te ke ya ha fa na da mak pa alo ke to ke ta Pea takapau ko ke purik sa mo udere. O doton ke ay mo ke sekum ke ilo ke hang ay me sakalakala ka mo udere. Takapau ke alosyo ke to kata o te ke manawasi ke feho ke ilo ko to hang ay me o te ke tari ko to pe ay me wat to kata ko ko ngari mo ta sakapa ke to kata pe mo nesi. Kako ina ke ilo ko ko ke pure. Pakanga ai ha ki mateu te bau ki fekum ki ke ilo tai mate ka ala ke ta ta wa ha ngai fe hui bo ngai me ko le ka ko ke ilo mai he to ke ta ka e to ko ni opito opito ka pa te ke ta la ti ke to ke ta ngai le to tu ko ke si ma o me nga ho o si ma ko ya ko fa ma po po pe ta ki program o ni ko po po wa pe ke bo to ka na le ta program ki mo atu mo ka ke ngai si vi to ka mo a mana to ke si vi to ka mo a pe ko health screening o hi nai ko ka kai mo ile re lo tonga pe ho mo ile re alo fa nga si ni ko ya pe a e ya fa nga mari la ka pau ko kansa e to ki lava pe ke to ni ko ka pau e lo ki i lo ki mo pe a i kai ke nga tai ka ma nga pita pita nga ta tau la ki ai o ki kai nga ta pe he pau ke mo ile re ta sino o pau ke mo ile re ta tau ya nga ta tau ta wa he ta no fo kai o maso ka tau lo to te ma tau la mari koe ko fambe toko na te ki i potala no ko ni ke tau toka ngai pa tau faka toka ngai ko tau tolu ia ko koe mo au o ta pure e ta mui de rei pe e toki toko ni mai toke ta me fare maha ki ka ko ki tau a ia o to tonu ke ta fai tu tu uni pe a ta toka ngai e ta mui de rei mara bita mo fanongo mai a mo be a
0: Malo pito takata William Puloka e takata laifare pe mo e framatala mahino pe mo mau inga yo tau kai nga tonga mo kina tau nda mia mai yo pe la via ile tio tonga a te aroa mo kina tau hono kota pe nda mia mai yo pe tala mo nua tai pe toketa ki ngai fatongi ak fuisia mai pe mi hena pe mo te te ke a tapuna a pongpongina malo pito takata
1: alo
0: Ue re te otonga te aroa ke lalanga mo ike kakato i akalaisi koe tau tai mio se mini te ua e uofulu mafa pe me hiva a tona ki e niko hono valo a kosi wano a wano koe la vai e tau polkalama talano mo ile lei na e whakahoko a te tangata e toketa William Puloka pe au gea ia tui mo e whakatawange na e hoko ai polkalama ni toko nepe ki hono lalanga e tau mo ui ke kakato i akalaisi. Ko tau polo kalama hoko, koe tala noa ako, amanaki ke whakahoko atia e nunia halalilo, ye hawhi ahangu fulu pe ofiki ai.

0: Wele to tonga te aloa ke la langa mo ike ka kato ya klaisi. Fenga maari koe ni te tau kolose ke lai ne ke anu ni a halalilo. Ke fai ha whakatala noa be muatalatala I whare. He ilo na hoko aonga ki he tau, tau I whanau. Kai umaasi e tau whanau ako. Nuni a maita mae pungpungi ni tuku ate fenga maari koe ni maa koe.
1: Iyo malo a pito ko fwa malo a pito ke hele tio I he. A fainga maari koe ni tuku ate maa ako ke. Ai at peha tatala noa ki he. Ang hime a pe ke toko ni ke tau whanau. Ko uhi ki he ngā ki o nau kāu. Ka ki mō iago tō mua tuko e whamalo, mō whawhita I he o tua. Ko uhi ko ne hanga whawhainga maari e mea ko tua pene ongo pe mō moko. Ai ngahi aho ni ka tā whamalo pe ko tui pe ku whainga maari e rei pe. Ai taha ko tua pe ku whanonga mai ke polo kalamani. E a ko whatulo watu pe he pa mō e. Whetu ni ka e tāpe mō ki a te au ke whakakakata tu a polo kalama pongpongi ni. Ko whamalo fo ki he whainga maari e koe ni, ki a koulo pehe ki kao ngāwe, ko ki koe mai whainga maari e koe ni. Pea ko whaamu pe, ka ki nao tolu kou, te kai ki nao mea I au, ko ki ngoa ko nu ni halalilo, ko whakao ngata amaki, I he apiako ko Solomon Group, pea moi New Zealand Welding, pea moi Treehouse. Ai ako ki mao tolu koe, provider e tolu o ku kaben pehe e, management e taha ai a ko kau I kau executive ko ia. Ako whai ma whaa malo apite whai ngamari ko ni ko tui pe ko tahan he whai ngamari e rei ke o atu peha ki poupo ke tau whanau pa moe ngahi tutu uni tata te whito ka ki nga tolu ko ia o ku te teu ke nofu mai me he ako ko hi ke hoko atu ki whai ngamari moe ngahi option ke ke he koto ape. O tui pē ko te kamata a ki pē a ngāhi mea ngāhi courses ko o ku mau whai. Ko e pēr kona ko whakau ngā tāma ki ki ai o ku mau focus ki mau tolu I he foundational level. Pē ko e level o ko e a ki nau tolu ko e o ku pēr ke whakapapau I pē ku nau struggle ki nau tolu ke nau ku ki he university. Pē ko ki nau tolu ko e o ku pēr ke ilo I pāpuhai nau me e whai. Ako kaurewa e ngahi o

0: sin ke kehe o provide ye dik mau tolu ke togoni iki mau tolu koi uhi ke malava ke mo hoko atu ki hatafa aki ke owa pe e funofo ata ata mai pe o ke ha me fai a ke mo fidere van hai option ke ke aga ga option go ya ma tu unga pe ya mi hen hai me ako o ku wo tu o ku mo ke ma o ke mo fai pe mo sai o ku ko ki na to go ku na fai nga mari o ma fai nga mari ke na ho ken ke si de ko tu to ton ke popo le le a pe ko tu ku ka ho ta o ma ta ka ri to nga i he le le a pito ai fika ko ya a fagalu ko fua i no popo ke ta fa na ki ho kat ke mesti nga himala ke ke ko to ape a ka ko tu ko kina tol ko e o ku i kai ko ke na o ma fa nga mari pe una fi ho kat na tol ki e un mesti o ke ai leva nga hai option ke ke he te ta lava ke ke fa ka kau kau ki ai te ke lava ho ko at wai ke o ape te ke te he kai ke a fu me te ke fai ko ko e a pe ko ta ha at ma tol oku mau focus ma toluia i he trades. Pe koe ngahi ngā aue koe kumalawa pe ia ke ke ngau e akotau ni ma aia koe ko New Zealand Logging. Pe koe apea koe a koe oku specialize i he kasa. Ai oku mau i okala nini. Pe oku otui ko whainga maari koe ni ka ki ngau toluia koe koe ke ngau whi hokat ngau toluia o ako whakaata mai ka oku sai apito ngau toluia i ngau e akotau ni ma. Te ako tui a wia ko kina tolu e whahinga koe ni malawa ia ke hokatu ia ki mā tolu o mā whae level tolu pa mo e level wha ka pa uke mā uke specialized he mahi area keke. Ie ta whaaki foki koe ni pa teke mā uke ho o qualification koe ni teke lama o kansa inu silani i feitu upe i māman e kaule leina e okuro tonga ko ia ki mā tolu he tai nini level wha I found out international. Oi o mai me Australia. Peamo Asia. Peamo India. Peamo Europe. So okupeheni ai manako a koia o tafaki ko ni. Pe aku kau fuke tafaki ko ta wako I hono recognize I mu I mamani. So oko e New Zealand Wellbeing Board amatolo kau ia po talama. Manako a pito locally. Pea pehe fok internationally, ki mā mani. Ai aku mau whae ni I he wike e taha ono. Pea kai ke ngata pe ai, uto lele fok I moi pātaimi, kia ki nau tolu koku ngā ue I lo kolo, e malawa ki nau hoko atu pe, o pakakakata ho mou tiki te, I he fiafi. So, o koutui ko whainga maari e ka ki mou tolu ko I, aku fie mau koi ke mou focus pe ki mou tolu he kasa, te mo lava o ngā ue, pe mo ako pātai, me aie wike ua taha. Tati mo tolu ko, ufie ma ukoi ke mo full time ki mo tolu, lava e level tolu, pe hoko atu ai ke level wha. Aia koe koe welding. Kus mo tolu ko, kai koe ke ilo whakapapau I pe waha experience. Ia ulele lewe foundational trade, ua koe trade foundational. E lava le vai ke, whaka ngā ngai ki mo tolu ki he, ngahi mi sieni mo e, tafaki ko ia pe toka papa ia ko tafaki ko fi al ki ai de le fu wi ke ta on ko to ko ko tu reva papa ko me ke fi ma ki ke fai o gai fo te mo programa ta ha ko to ngale de mana ko o pito ni o commercial road transport ai ko level to lu ia ai ki na to lu ko e ange ko ke ka nga hi ka fo wi lori ki na to lu ko ia ko to ngale le mo ia ma to lu o kohi ngā pē koe manatū I e o tau kāingo. Koe ka whaka uri lori uwhē mā uia e taimu ko tōa pē. Nuru tonga COVID koe ko taha nia he area na e kei ke tū ui. Uwhē mā uke transport, a chain to food everywhere. Pē moe ngāi mea ko tōa uwhē mā uia ke hok hok pē. Again, o recognize pē moe mā ho lai se ni I he ni I a whētū pē I mā mā te ka alke ai. Nā tāo te whītu ke a sere lia tō lai apito. Ai ka kai ku nau hau o. O mau e nau laise mlo nipa nau hoko atuai o kumena unha ngā ue I asaderia. Ko tūko ngai kosla lahi a koe I he trade. Ko e tawake taha koe o kumau I he treehouse o kumau I ai. O ko e lia lahi o kumau focus matori treehouse. Ke ngai short courses koe o ku vāve au pito tau tau te fito ke tawake koe hospitality. Te amo e security. Ai o kumau whakarere hene a ngai kosko e ni. ku aho pe ye tolu te asko ya pe ma ho lai seni ange ko security apa ku ke pe he ke ke security ya fai nga ta fa ki pe pe o ku malava ye ke ke fai e aho tolu o ho ko te ma tolu ku le fa ka weekend ta ta te fito pe I kolo pe le le fo ki I he ne ule le mo weringa toni pe a mo malava ke le le mo he meri toni e ngai sai ko mo ngai fitu ma u ia ko ta faati ko ia hospitality o ko mau pagarele reva hono ngahi ko ai kofi. Manatui ka pao te ke poto pe ngahi kofi ka kai ke ma o ko certificate. Ikwi kai ke recognize ko ko e barista pe ko e toko taha ke ke ngahi kofi e ngai kefe. So ko ia ai o ko kefi e ma o ke ma o tiki te koni malavele le ia pe o le le ia I kolo I ho mau sai ko ia I kolo ko aften pe amo manurewa foki e saaf. Lava lele I pia mo Wellington, I whakalele a ieni, da Pefek, ki Whangarei, pia mo up north, urele a I moen. Koe, ta whaake a koe, ulele foka mag maatolo, kak maatolo kok na unga ue pā, o ku whakalele e tek maatolo, ai honua ko I ko ia, ai ta whaake koe ni. Ai a ko homo, ngā ue, e ulele online e kos koe ni, da te lele face to face. Koe ko ki mau tolu ko ia, mau fie mao, mau lai sen e tafaa ko ia. O ko malawa ke mau toko ni ake ki mau tolu e tafaa ki koe ni. Malawa fo ki mau tolu ko ia guai koho mau ngahi wharekai, pe kui ai haa mau te teo ki ai haa mau wharekai, te tau sito ke ngahi food venta koe, o ku nau utakai hol he ngahi vehala, o ko malawa fo ki o atu ai training o api e taha, ke food safety. E ku fie mao ke lawa mahinoi, ke whakatau atu e mea kai ku pau ke iai e ngahi mea ku pau ke te nāwa ke te tāhi kou hiki oa nā hoko a palaparema a ka kai ihme toko ni kou ke te iteo. Wārewa ka moe programa taha maurere moe e mātolu ai aku aho taha pe ia hono. Train of Wheel the Traffic Management o TTM ai aku ki nā tolu koe I hala pure anga unā hanga ko manage koe hala tai ni kou whai e ngā oe hala o ku kau moe polokalama koe ni he mau toko ni I. Aia ku mau whakaamu ke whakapapau ia. Koe ngai tawha aki koe, aia ko te ko treehouse ia, aku mau kawen, aia ko po koe kaupi mui e he mau tawha aki. Pa koe Solomon ku blewa aia ko ia koe, e mei ko mau tolu ia o kuia I koe ni, ai tawha aki ke healthcare, mau lelea le bolo ua, le bolo tolu, lele pe mai kalasi, lele mai online, tata pea pehefo ki ka ki nga tolu ko ia ufie maa ko I ke call center, ngā ue ko ia I he call center, pe ko e ngai center ko ia tare anga telefoni, o alo atu ai pe o ka wai tamo I customer services, o ku kau mo ia hene. O ki nga tolu ko ia ko ute kai ke poto rere I ea ko computer, o ma whale le fo geni he level 2. Ko hi tatau pe ai futai mi aho pe a mo e fiafi. Ke toko ni ho tau kakai, ko hiko mea kotoa pe fuk fan kopiuta, aia paka pa ukai ke fuk poto re rei, ukui arewe programa koe ni kene toko ni ikoi. Oku mau, o toka ngai kira fuk, mo toka ngai, aki nao tolu ko ia, oku kai ke fuk poto re rei, I elea fa papa alangi, aia koe tafa aki eno, koe kau ia tafa aki lahi, umau toka ngai lahi, au kito mo toko ni lahi, aki nao tolu ko ia, ia tafa aki koe ni. Ai aku lele iso classes I aho, tau lele mo I he fiafi, kia ki nga tolu koe a ngā ui ke whawhai ngā maari e pe. O ko tūkwa ngai kōs lalahi a koe, o ku mau whahoko atu I ho mau ta whaaki. O ku mau te whanere whoki pe amo youth service, pe amo e, ngai social services e. Ai go youth services ko ia o ku mau, kau ki mau tolu ko mau tolu e provider o ku mau laitaha, I ono provider service koe ni inu silani. A youth services, ai a oku. Tō lahi a pita tāta te whito ki Okalanini, pēmō Northland, I hono toka ngā I tawha aki ko ia, pēmō providing ngai service ke kehe ko toa pē, ke tau whānau ko ia o ku ilalo I he tāu, tāta te whito ki he taha nima, taha ana taha whito, pako taha wālu pē ko tui ko lawa ke toka ngai kina ki nā tolu, hai ko ki nā tolu ko ia o ku mā toka ngā I tāta te whito tawha aki ko ni, e whakapapau I o ku toka ngā I ki nā tolu. Pea pāwhoi ki nga tolu kia tawha aki ke o te nau fū nofo nofo noa pe. O ku mau tō toka ngā I fōi pa mai tawha aki koea ki nga tolu koea koe ku I kai ke mao koe I he mauako e whanauako me he primary o awai ke he ngai korisi. Ai o maunga e whatahu mo e kau principal koe ngai korisi ke mai whainga maare ke toka ngai e tau whanau ke maulava o hopapau ipe ngai mātua o ku tōni ki nga tōru ke whakafoki nga tōru ke hea kō ko ki kona o kaha. Ai o ma rani e ta whaaki koe ni kau i e ta whaaki lai apito o mātoka toka ngai. Tata te whito ki Okalani, tata te whito ki South Auckland. O ku mau toka ngai lahi apita ta whaaki koe ni. O kia lempe mo I ngai polokalama o ku mau whakarele ngai community keke. Hono ako I koe ia koe koe. Aki nga tolu koe ia kusi ke kai koe ke poto hono ngau ea ke kompita pe koe laptop. O ku mau whakarele ngai polokalama koe ni. O free ke community he ku fund he preanga. Ke upskill ai ho tau kakai. He ilo I whaka computer. Pea kai ke ngata ai ka ta pea mo ta wha aki koi ana toko ni e a finance. Ai toka ngā iko e nao pa anga e toka ngā I lele ke malawa. Ke nao oua e whapata poto e nao seri ti koe mao. Ai koe ngā poka lama koe ni malawa. Ma malawa foki mono toka ngā I mo a koe ai kalasi ua. Au wha auri koe ai lori kalasi ua. O mau malawa ke toko ni ki mau tolu. Ai a katoa katoa ngai courses koe ni ka pate mo whakatawa ngai. O ku mei mei whakatata te whito ia ki ngai industries koe ni. Pe koe ai koe o ku lahi ai koe ngai ngāwe o koko koe I he taimini. O he hala he o gai e prokalama o gai hono ako I ke. O hinga ke skill de ta wha koe ia. Koe customer service, koe whakauri lori, koe license ki e security. Koe te koe ke te alko ngā o he hospitality. E kātoa, kātoa, pia koe pehe ke trade. O ku mau tokanga upito ke tokanga I ngai tawha koe ni. Ke kei o atu pia e whainga maari ke tau whānau. Ke oa te nau whakakaukau koe ke nau. Na whuno mua pe o I kai kui aiha e ria ke nau. Progress ia I ngai tawha aki koe ni. O tui ko ngahi, mea la lahia o ku mau hanga koe o atu koe mehe o mau. Whetu o wau wau whakakau ngā dāma ki ai. Ai ako ala tēni ki he tā ue whitu. Ai ku ngā ue ai ko tāhe kau. Tare ki tā toko whā ma o hanga o toka ngā I ngāhi. Ta whā aki koe ni. Tā ku whapālo pe ke eki o me whainga māri koe ni. Tō lahi au pito o tāu kakai toko ni. I ngāhi ta whā aki koe ni. Koe hi pe ke malawa ke aha pāwhoe. Pe kua whonga ke nāu si hoko atu ai. Ke ima o ka whainga māri. Ke nāu lava o toka ngā I ho nāu ngāhi whāmini. Build hana o Korea, ko hinga ke toka ngai hana o ngai whāmeri ke kahau. Ka koutui fōki e ngai mea lalahi koe ni, ka koutui kona whakalupu fua, ngai mea kotoa pe mātua, o malo atu ke hinga hana pōpō I e tau whānau, o ke toka ngai kina ta whā koe ni, ka koutui lalahi ke tau. O tua e tau whānau, ko hiko ngai hetu tu uni, mga I whiri o nau whai, ke nau, I nau whakapoto poto, pia, nau, kiki voi I he, tō hatenga le leiki honau ngai kaha umamu nao ngai whāmiri. Me ia I lewa te nao sio ai o ilo I ai ngai tāpua, te te umahe o tua mak nao tōre ngai tawhāki, kehe kehe hono kot koto ape. Uo tū iau koe ako uia koe mea ia o kai kwa mea kwhai ngata aka koe mea ia o kwhai tū uniki ai tō taha koto ape o matunga ia ngahi environment me lei me api whaloto lahi o kwhai pia hoko hoko atu ai ke ngai ta wha aki e ke ko tope. O tu I he tā u ko o si come through mai la wafe I ho mau api a koni e ngai ta wha aki e ke ko ini. Koi uhi ko hono toko toka ngai kina mo toka ngai ko taha fuke a misiona koi ak mau tolu. Ko ia ko tope ku ku mai e toka ngai kina e a oangen pa mua whai ngā maari e nau lavai o tupre kina I he tawha ahi pe unau whiri ki ai. Pau ke pōpō I rei. I he environment of safe. Te a mō encouraging whoki. O ia kō. O malo ata pita ke rei te o. I he whainga mā rei ko ni. Pa kō tui. Ke tau lotu pe ke tau whanau. Pa I toka ngai ki rama he eki. Pa ken malu I whoki nau tōru I he anga ko ni. Ngai whiri o ne anga. Toho e tau whanau ke ngai tawha ake ke. Pa kō tau whalodo lahi I pe mo tau lotu. Tuk lewa ke iki ke tuk whakakakato ai ngai mea hana kutukoto ape. O tui pika ngai mea lalahi e ko whakamu koe ke o atu whana pa pifo ke ngai mātua. Pera ka paurewa iai ha hataha o ku ni fie mā o ke iai ha ngai fehu. Malawa peke ke ke hu mai ke mau te si online ko. O ki mātolu ko Solomon Group te ka tai pe ipe ia tene o atu lewa ai ngai tapako ia pe koi New Zealand Welding pe koi Treehouse. Ai atu ho o hu peke ai atu lewa ngai website keke. E ka pau kui kai pa ke telefoni mai pe koi ke telefoni ko noa ua fitu. Walu noa walu. Ua fitu ni mafa. It's my mobile number. Koi ke whaka ke hanga connect ki motolo ke ngai ta wha aki ke ke. Te mo whai mai ke ai haa mo whaka e ke ke. Fua maa loa ta apitu ke he reti o he whai ngā mariu o mai koni. Ke te au pe ke maa kus ngā we. Ke o ato ai haa ki ia ngongu pa moha. Angahi whare i te mo ngai whai ngā mari ke tau whanau. Pea ko tuko mea tahu tonu whala lai o ki kai koe whanau pe. Ako ki motolo tata te fito i iki pe mo matuatua. O ku te mao ke te awhai ngā maari ke upskill ki Mautolo o ke lala o tau eni o ke koha taha pe ui ai hawhai ne fie mao hawhai ngā maari pe eni whai ke eke mai ka mau lapa toko ni ki Mautolo o tui mahalo koe tā kātoa pe ngai mea ko whaka amu ke whakau kātu i e pongpong ini mahalo api te mao hawhai ngā maari ta mahalo api te mau mea mai
1: mahalo api te nuni ai whakamatala mau inga koe ngā koe si e tau kau tai whanau, kau mā e tau kau whanau ako. Ka taknu ni a koe ki fie i lope. Oku, oi. Iai, koe whikimea koe whikakmo e totongi ako. Oku, iai hangahi kōsi oku, oku tae totongi pe for free. Oku, iai hangahi skolasipi. Ke lave si o tau kai ngā
0: tōma. Oto iau koe ngahi.
1: Tati fito ke whanau ako ki ke nau si lava totongi na wako. Ka taki pe nu ni a koe fie i lope.
0: Koe. Koe ukosi koe predominant niko a Solomon Group ai koe ki he call center tari telefoni, pe koe computer, pe koe English, isolo, pe koe healthcare, o kufi ya, ufande he pure anga hai, ufi beya, koho mo necessita, hao peki website o enroll mai ka necessita, pe a full level, ka koe, nai mea peo kwe wawas maki ke no fonu e nusilani. Ko tui koe New Zealand Welding, ko hiko li whiniru waka e pole anga. O kia i lewa ai, o ko tui ko alate ni ke whakasi osi ai fees free. Ai a koe next time ia o ku totong ia. Ka koe trade ia. Koe treehouse lewa ai a koe short course i ki. O ku totong ia ka. E guslau kong totongi, kuhiko ngai kos koni ukshot, he? Kapa uku ke mao benefiti, malawa pe ke alo ki he, ke wins pe ko work and income, ko uhinga, oku yale mai polokalama taha umafka lele ko skill for industry. Ako skill for industry ufandi he pureanga, ke refer mai ki he tafaaki ko yako treehouse, ke ngai short courses, ko uhinga pa nahangana tolu o, o fund ko ia, te mawangareba matolo kumiho ngā uhe os ko ia. Ai au kui, au kui ako I skills for industry. Ai kone haope ko ia, upskill ka pako pehe ko I hawa ko security. Kone haope ko ia kak matolo, mao teiteu ito kotaha ko ia, ke maa apu opu mo malawa ke ma teiteu. Urewa upskill ifo I ahoe tolu, os ko ia pa mao hangareba whakahu ke ngā hai. Employers o mao partner mo ia, e toko ni i lewa i tau kakai ki whakahu ki ngāu. Ai ako ngai tafako, tafako, tafakea ko ia, tata te whita pia moe ngai kofi, pe koe bar license, pe koe TTM, pe koe traffic control. Ai ako ia ia uku malawa ia ke whakahu mai ia I he skills for industry, alo lewa kapa uke mao benefiti. Alo lewa ki ho o work and income, ako o kuhi ke upskill mai koe ai, ke whakahu mai ia ki mato. Ko tui koe lawe e ki e tawhaki ko ia.
1: Malo apito nuni anu whakolo e re tio tonga a te aroa. Lawe mo ki nao tolu nao si mea mai heo pe. Tala mo nua tai pe nuni a ki ngahi whatongi a kwe si a mai mi hena. Pea mo e te e a tapu ki a pongpongi na whatau ki o tua ke neke I hok hok atu e pe hono tapua ki koe. Malo apito nuni a.
0: Malo apito.
1: Wele te tonga te aroa ke lalanga mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe tau tai mito e mini te nima pe hoko ai hongofulu. Koe lava I e tau polokalama education program talanoa ko na e whakahoka tuia e Nunia Halalilo. Pea gea I e tui mo e whakatawangi na e hoko ai polokalamani. Toko ni e pe ki hono lalanga o e tau mo ui ke kakato I a kalaisi.

Ue le te atonga Aotearoa, ke lalanga mo ui ke kakato I a Kalaisi. Ko tātai mi o si e mini te tolu, pia mui he hongofulu. Pia kumu atu pia ko le whamre mōre, ko I ngā ko e tau taimi e ni whakarere ai, e tau polokala ma whakatau kei. Au atu pia ko le whamre mōre, ko I ngā ko o ku lahi moumoua. Ka ku pai e tunga pehe ki he kei ke lava atu e tau polokala ma whakatau kei, ka I ngai pia tui mo whakatau wange. Lava lele tau prokalama ko ia ki he wike kaha u. Ko ia e hoko ko pe tate ngai fasi bea me whareni. Ke tau whanonga moia, e tau tok mawae I he hongo fulu mawa ana iange. Namo tok mea mai ki he tupetai ki oe funga vai taki, bea moe e teki tau. Te tau kolosi he ni ki he si e te fie whanongo. Hange pe ko ia ku momia I ko e whakafatu, whakafasi bea whakafoe ni. Ae hiva kakalani, tokua koe hiva ofa, koe hiva tango, pia kumaari e whau pia mololoto hangi koe maisoa mi Sione, kwa mata ke hiva, koe mecha sound from Sion. Maari a pito hangi pia whau koe ni, koe whau e taha koe fio tovola. Pia kumai aki hangi pia kumomea I koe whau e ni I he punake iloa koe koe siosai a mataere, Pia mihe lausi I, pia mihe hihifo whakafuafua koe tahiva tolungo furutupu na ieni. Pia uku ngai akire reipe isio saia e ngahi heriaki oku maari e apito. Pia uku ne unu unu pia mo filifiri mai pia mihe tohitapu. Hangeko ene lave o I e foivesi o kawai ai hula a meri a me. Pia mo kau fefine hoi hoi fua. Ai oku e ngahi me, moe me area muria. Oku ne lawe ki ai. Ofia e maisoa misa yone. Ihe ta anga hiwa fetau pia mo viki fungani tu utai ko yoktu I loa ko utu fo mesi siriwa. Ai ako te whaupia e he punake I loa pia me lausi I pia me hihifo ko laakulu. Ai ana e toi hoko ko yako e whaifekau. Toke ta hudu holo mo ungaloa. Ai ana ne toko hoko mai ihe tua o siosaia mataere. Nane whaua hiwa koe ni. Kaio kai te tau kolosi heke si e te fie whanongo.

Uile te tonga te aloa ke la langa mo I ke kakato I a kalaisi. Koe tau tai mi o se mini te hongofulu maa nima pe mi hongofulu. Mutok mea mai aki he kauhi vai mapo a vaya pe mi houma pe moe manatuni te maa fe ao. Whakamalao te pege te kumotolu honungo ta pe kumbo mea mai heo pe. Whakatawange oku toka maari e mea kotoa pe pe mi apina. Ok, tui moe whakatawange. Hoko pe ngai hiwa ku tāt pia mi whareni ko e whakarelu pe ki o tau ngai loto pia moe whaloto lahi. Ko ngai whatongia o kufuisia I a honi pia moe teo teo tai pe ki he aho tapuna a pungpungina. Tala monu atia teki mo tolu hono kotoa pena e hoko ho mou aho whaere I he wikeni pe o hoko tonu I he a honi whatawangi o tua kene hoko hoko atoi pe hono tauhia ki mo tolu. Peku atu whafafunga I atu ai whikau ngā mamahi ki te kumotolu ngahi whāmiri. Kai ngata pe I Aotearoa, kumotolu mumia mahi o peku o hoko ai. Ui mānua ni ai otua I o mauloto whare. Whatawangi hoko ai taimi whaingata I ani. Kwa taimi ake nehanga o whafangu ki tau tolu. Ki tau toi unu unu ai ki tau waofi, pia mo tau otua. Ti tau kolosi ni ki sopu, ki sopo tau wha, pia mo I whea wini. Melino moe ofa ate behi wako ni ke te koe sione hema. Sione hema ia bea moe kau wha uri upa o loto o kalani.

0: te aroa ke la langa mo iki kakato ia kalaisi. Me tata mito e mili te hongo fulu pe a koko e hongo fulu mataha. Kei whenga marika ni te tau kolose ke la iniki a te vita whakata i ka wuka me kau taha kala tānika ke o miha hongo mo whakaosi pe a mihi iata. Malawa pita na te vita.
1: Sia ne maro mua e mau whenga mari. Kole ke mto e whakamalu malu a tai pinga he whakatapu a toa pene kamatama ia ke tau polo kalamata alu mea ni pungo minu. Kaya tā mō ke whakakakato a toa pene tau polo kalama ke a hao nipa mo i wikeni. Ko tala noa ko inisio ne whai a tia pia mehe ia te koi au e ne kautaha tā ni ka akas pi koi au kui roka tua sila a toa mō hui. Ia e whakafe loto ngā whana atu. Ia tau kā inga tonga hono ko toa pe. Fie mao ka mō ngā himea lere. Kamata pe me whanki i kā i ki, li tai taha poi ne tolu, taha poi ne nima, taha poi ne walu, wau ke heri tai ua. Ngahi mea lere SUV, ngahi mea lere ke whamiri, sea fitu, sea walu, wau ke tapol kepi, mau katoa dio pe me ia teni. Pea moha whai nga mea lere pete ke mea mai o ke fie mau kau kaike ihe ia teni, te urawa lere i fea o mai e mea lere koia. Ki ia tēni ma au. Ka koe koe whakaafe e koe tau kāinga i he ahoni te uihe ia te o whaifatongia ma tau kāinga i ahoni sioni. I nau tolu ko toa peo whia mao hana wahi mea ere kuia e whakaafe loa tu mawhana atu me mutuani. Pa mwe kautaha tāni kā kāsi papa toe toe ki o tau kāinga hono ko toa pe te mo wafe mai. Tala noa ki e mutuani koe hae ngahi mea ere ku mo whia mao. Whakataha mo ia mahu inga o ngahi mea rere, ngahi mea o ku o atu maho tau ka inga, hange koe mahu inga, ko interest rate, ngā u aki ngahi finance, ngā lawa rere i he motuan, ke tokoni maho tau ka inga, e tawhākua whakatau mea rere. Ka koe tānoa ka katoa koe au tonu mai, au tonu mai ki he tua sila whakamo ui, tānoa ki he motuan, pa te tatoki whakakakato a ngahi mea hono kutoa pe, i he tawhākua whakatau mea rere. Mago ki mea pe au fai gei e lawe he pongpongini ki whakaose a ke tapolo kalamasion. Tala monu at peko tau kāinga, te ue aho tapua pongpong, mono ngahi maunga kres, o whake mou mau ha aho monu ia mo kres ia pongpongina, ngahi maunga kres hono kotoa peo e aho tapua pongpong, noe toe ngā ngahi ngafa ngā ue aho koen, o whake mou mau ha wike en lelei mo fie fia he weekend. Tua sila anga maheni peo kwae motuani, Fika fitu ngea taha fitu i Great South Road i Papatoe Toe. Fitu taha fitu, Great South Road i Papatoe Toe. Fika telefoni ibe koe ua fitu noa, faa noa, faa noa. Ua fitu noa, faa noa, faa noa. Eko fika toa toa e motuani. Ko noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Sione malo au pito e maufanga maari. Ko au te vita whakata i ka buka, pa mehe kau taha tāni kā kāsi, papa toi toi, ka mā loho mō mea mai, ka mō mea.
0: Mā loa pita te vita, na whakolo ere te otonga a te aroa, hie pongpongu e ni, tala mōna te peke ngahi whatongia kwe sia mai mehe nā, pe mwe te teo e ātapu nā ka pongpongi nā. Mā loa pita te vita.
1: Mā loa sion, o whātu.
0: O whātu. Ue le tō tonga a te aroa ke la langa mo ui ke kakato i pe ia kalaisi. Koe tatai mito i mini teo no pe a hoko e hongo fulu mātaha. Wha mālo te pe ke tek moto luk mo keimi a mai heo pe. Mālo ke ima uivi. Pe a pe tu ima whakata wangi hoko pe ngai fasi tāt pe mi whare. Niko e whakalato lahe pe ke tek tau tolu. Koe ngai whatongi a kwesia i aho ni pe a mwe teo teo e pe ke a hata puna pongpongina. Wha manata tuk ata pe a taulai ni. Fui hou e taha koe nikutoe, koe noa hiwa tolu fitfitu, taha nima hiwa tolu. Noa hiwa tolu fitfitu, taha nima hiwa tolu. Iti mo tolu fie tala ha mūpō paki tala monu ki ha whai aho, peko ha katana kituunga, ha graduation, uka atāpe e tau laini. Atepe hiwa koe nima ki mo tolu hana kotoa pe, tau kua whataha i pongpong koe ni. Whatawange uku toka maari e mea kotoa pe mi a pina. I mo tolu mou amanaki ki mou lawatu ki tahi i he aho koe ni. Kataki koe whakamaratat pe ke manatui o to to o ai life jacket te liana hoko ha whakatamaki. Te tau kolosieni ki he seti o e waolongolongo ki atata. Pea mosi okulotoni kone kākā iau.

Uele te tonga te aroa, ke la langa e mou ike kakato ia kalaisi. Mo tungu mea mai aki he taumare si a taumare ula, pe mai kalapu mosmosi. Ka te tau kolosi heni ki he lolo ki mama ulahi. Pe mai kalapu kilikili te fua, pe mai mata mahi nā. Ae mbeu mou mea iko e whaweni punake iloa o vava'u ko sunia tuineau o talau vava'u. Ko e fauni ko e takimamata eni. Takimamata eni ki vava'u pia moe viki aho nongai. Mātanga whakaofofa. Ko e natula pe eni pia me fuoloa e kau punake vava'u. Pia ku whakataludalu aki. Pia kai puri o auki aho ni ai manakoa o vava'u e whakau folau ewe ewa. Kamata pe ae tangani pihe mihe. Mataanga mahina tala noa ya ki tuaneki vare. Filo takai hifo ai ki whakahihifo o vau pia mono ngai mātanga hawhe mai ihe otu motu lalo o te ia wharewai pia mo kapa pia mono ngai mātanga pia whakaosi ene hake mai ki utawa vau ihe kilikili te fuai makave o halapa alavia tuai ki halafu haafulu hao ki koloa ki hala ki pulotu. Kwa te tau golosi ene ki he kalapu kilikili te fua pia moe mata mahi nao.

Pyöri tuota on aatialoa keellä langaimu uike kakattu iakkalaisi. Kuita otan mitoimini teonno, kiehon flumbaua, peku tuiko e lava ja etau polkaama kiehoni. Fama aloit jätik muoto olhoon kotoapi talua etau fiaumaimia neuhupia mihi onnoa hening hengi. Peku jäi ei tuimui fratauange, näin hokopia ngahi polkalaama. Näin fakareiria tuijahoni, ai polkalaama kiehe muuille lei, ai polkalaama kieheako. Pia pia ngahi fratala noa na efet pe mi loto fare de ti otonga ho pe ko to koni ke la langa bi eta mo ui ke kakato ya kala shi ko yo fra malo atu ho mo ka mai pe ui e frata wan ina a nga pia ngai por kala mo ni pe atu pe mo ko le famo le more ka ba na ya hanga hire na e to ki tu a pe mi to fa tongia ko le pe ke hu fa nga tu i he kolos fa kala vai ka re vare ko se ne ko lo fa fa nga ya tu kaunga aue aere te otonga e tangata ki whaifikau kolfen manukia mo e toinga kaunga aere te otonga o Aotearoa. Ke tau lotu. E klerei ku mau whaftai atu. Koe lava o e whatongia pongpongini. U mau ilo o tua koe lava e ia mau poto. Pe koa mau iwi. A koe lava pia he tokoni mai ai laumari e ma oni oni. Tuk mo e tua ki ako iepe ki mau tolu. Ke uanai hataimi kua mau tokanga pia hea i aho mau fofonga, tokanga ki he ngahi matangi oi mo ui. Ka tuku ke mau hangataha pe ki he afiona, i he tui pia mue loto whatomala. Whaitau pe kina mai o tua e rete o tonga Aotearoa pia mue kaunga aue. Whaitau pe kina mai a e kau whanongo, a ho eiki kau maha matapure pia mue kina o tolok nau mea mai he ope. Ia aho ko ke kotofa ke mau toi whetaulakia i he ope, i he rete o tonga Aotearoa. Tuku ke hoko ai pia e mau ngahi ngāwe uk whai ke lalanga ai pia e mau mo ui. Ke kakato i a kalaisi uk mau whai ai lotu pia moe huni. Huafa pia taha aloko si su kalaisi ka ko mau whaka mo ui. Amen.